0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin ha. Diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, Doc Glenn, may TB po ako. Hirap po akong huminga. Ubong may plema, minsan may dugo at mabilis na napapagod. Pwede po bang iaksal makabuhay products para sa tuberculosis ko? Roberto from Cebu City. Yes po, no? Ang iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee ay pwedeng makatulong bilang isang supportive wellness aid sa mga may tuberculosis. Dahil po ang iaksal makabuhay combination na ito ay may serpentina, lagundi, sambong, oregano, guyabano at turmeric na may mga natural antibacterial, anti-inflammatory at lung cleansing properties. Pinapatibay po nila ang immune system na tumutulong sa pagupa po ng inflammation sa baga. Iwasan ang mga malalamig at malikabok po na pagkain. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matatamis. Kumain ng gulay, prutas na mataas sa vitamin C. Uminom po kayo ng iaksal makabuhay capsule 2 capsule 4 times a day para sa mga ganito klaseng cases na before meal. Iaksal makabuhay black coffee naman, isang sachet sa umaga at isang sachet sa 3 p.m. Alright? Consistent is the key. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako. Pwede po ba ang iaksal makabuhay products sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Nakakatulong po ba ito sa may cancer? Linda from Tacloban City. Alright, ang makabuhay ashitaba, neem plant, malunggay, garlic at cinnamon. Sa iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee, ito ay may mga anti-tumor, immune modulating properties at detoxifying properties na tumutulong na labanan ang pagkalat po ng abnormal cells. Hindi po ito gamot, pero malaking tulong po ito na palakasin ang katawan habang may cancer treatment. Ang spirulina, mangosteen at turmeric naman ay may antioxidant na labanan ang mga free radicals at cellular damage. Importante, sundin po ang payo po ng oncologist ha. Kumain po ng whole foods at iwasan ng mga processed. Stress management at quality of sleep, napakalaking tulong po yan. Sabayan po ng pag-inom po ng iaksal makabuhay capsule, 2 capsules 3 times a day before meal at iaksal makabuhay black coffee naman, 1 sachet every morning. Alright, we have another texter, Doc Len, namamaga po ang gums ko, madaling dumudugo. Pwede po ba ang iaksal makabuhay products sa ganitong klaseng uri ng kondisyon? George from Digo City. Alam niyo po ba na ang ginger, guava, oregano, cinnamon at vitamin C na nasa iaksal makabuhay products or kombinasyon ng iaksal makabuhay capsule at iaksal makabuhay black coffee ay may anti-inflammatory, antibacterial at wound healing properties. Tinutulungan nitong supuin ang bakterya sa bibig at i-repair po ang damage sa gums. Dagdag pa dito, ang antioxidants sa spirulina at rosehips na tumutulong sa cell regeneration. Huwag kalimutan na mag-toothbrush, no, kahit papano 2 to 3 times a day with soft breathel. Mag-salt water rinse araw-araw. Kumain po ng prutas na may mayaman sa vitamin C just like calamansi, bayabas, no. Uminom po kayo ng iaksal makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day. Iaksal makabuhay black coffee naman at least 1 sachet every day. Consistency is the key, no? At least 21 days straight po yan. Anyway po mga kapatid, no? Dahil kinapos po tayo sa ating oras at bago po tayo magtatapos ngayong araw, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat na ang kalusugan ay isang napakahalagang kayamanan na ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masigla at balansing pamumuhay. Katulad ng kasabihan, health is the greatest gift. Sabi sa 3 John 1, 2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay maging malusog sa lahat ng bagay at maging malakas sa inyong katawan kung paanong malakas ang inyong kaluluwa also. Ipinapaalala nito na ang kalusugan ay kabuuhan, physical, emotional, and spiritual. Huwag din natin kalimutan ang isa pang mahalagang kasabihan mula kay Hippocrates, the father of modern medicine, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Ang ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaya umili tayo ng mga masustansyang pagkain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at maayos na kalusugan. Tandaan po natin na ang wellness ay isang proseso na pangangailangan po ng disiplina, tamang kaalaman at tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang nating ginagawa, lagi nating piliin ang mabuti at makakabuti. Higit sa lahat, lagi nating idulog po sa ating pumay kapal ang ating kalusugan dahil siya po ang dakilang manggagamot na nagbibigay po ng tunay na kagalingan at kapayapaan. Sa bawat laban sa buhay, lagi nating alalahanin na kasama natin siya. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating sarili. Piliin ang kalusugan, piliin ang kagalingan, at piliin ang pumay kapal sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The iaksal makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie, filmed in Bohol.
1: The new Kiss FM 102.3 is 9:09 in the morning. Yes, mga kakiss, maghatag ng ticket sa Sweet Escape karong Sabado na diha sa may Alturas Mall, mga kakiss, ha? And simple lang kayo ang akong pangutana, mga kakiss. So kung kailaman mo sa kinsay mga artist aning movie sa Sweet Escape, pwede mo makatawag sa atong number 0938-809-2808 and 0953-943-7414. And ikaduhang pangutana sa nako, mga kakiss. So kung di mo katubag sa unang pangutana, ang ikaduha is unsa man nga mga lugar diri sa Bohol ang gi-shootan aning mao movie. Naaman jud sa kuan nato, naaman jud sa video, makita dito nga ang trailer niya. Naato siya yung mga inindot nga lugar dito nga gi-shootan sa mao movie sa Sweet Escape. So tawag na mo, mga kakiss, sa atong number, be my lucky caller number 1.

0: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie, filmed in Bohol.
1: The New Kiss FM 102.3 is 9:14 in the morning. Yes, and we have our caller on the line para mo join sa atong radio promo sa Sweet Escape, a free movie ticket. Karon ng premiere movie, karong Sabado na alas 5:30 diha sa may Alturas Mall, mga ka-kiss. So, detay caller karon sa bigas linya atong dawaton karon, mga ka-kiss, ha. Yes, i-check sa nato. Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
1: Yes, good morning. Kinsan eh?
2: Christine.
1: Si Christine. Asa nanawag si Christine?
2: Sa Lourdes.
1: Lourdes. Kumusta ang taga Lourdes Cortes, Christine?
2: Okay, rapon.
1: Mga guwapa, gihapon.
2: Pero may.
1: Ayay. Yes. Oh, akong simple rin nga pangutana. Usar na lang kabuo kay nakatubag ka. So, ato lang ibalikon, ha. Unsa man ang lugar dito, daghan magiging lugar nga gisyutan sa Sweet Escape nga movie. Nganli lang usa ka lugar o asan napita sila gashoot dito sa Sweet Escape movie. Unsa man tong lugar, ha?
2: Carmen Chocolate Hills.
1: Carmen Chocolate Hills. Okay, ato i-check, ha. O masakto ba imong tubag? Congratulations! Christine, nagadaog kag movie ticket, usa ka movie ticket diri sa premiere karong Sabado, Alturas Mall. Yes, so you can claim your ticket lang mga during office hours, mga ting-opisina lang diri sa admin office. Pagdala imong valid ID nga katong guwapa juga kaayo nga valid ID nimo. Katong mag inigtanaw na to kay masyak juga ba sa kagwapa. Yes, ano ba kay greet diha, Christine?
2: Greet lang ko sa akong pamilya, sir, family.
1: Mm-hmm. Sit, mora to?
2: Mora to.
1: Yes, and before you go, Christine, unsa may mong ipaminaw diha sa Lourdes Cortes?
2: 102.3,
1: wow, thank you so much, Christine, and good morning.
3: Maayong buntag, love.

The New Kiss FM 102.3 920 in the morning. Hi guys sa tara mga taga JS Barber Shop and Beauty Parlor. Salamat kayo sa tara mga staff na dun ha, sa pagpaminaw sa tara mga taga JS Barber Shop and Beauty Parlor. Diya sa Baykogon, Tagdilanan City. Good morning also sa tara mga friends na dun ha. Ito i-greet na ito mga kakiss na minaw karon. Good morning sa tanang mga taga iChoice Optical Shop. Yes, to Doc Angel Plaza. And sa tanang mga friends na ito diha, kaya naminaw karon. Yes, ni Doc Angel Plaza sa iChoice Optical Shop. Good morning yung tanang diha. And ito mga pinalanggang kakis nga naminaw karon. Si Baby Kia, Nanay Cecil, and also to Bro Arman, Bro Alf, ni Ma'am Hazel. And good morning also to Mom Annabelle. Yes, sa tanang mga taga iChoice Optical Shop. Good morning yung tanan niya. And also diya sa may Dale's Eatery. May papaminaw sa ato mga kakis na doon niya. And diya sa may Heidi's Barbecue and Tatsky's Barbecue. Yes, thank you so much for tuning in sa Kiss FM. Ato mga pinalaga kakis na doon niya sa Cathy's Special Barbecue and Ronnie's Barbecue diya sa may J.E. Clarin. May papaminaw. And also good morning. Hi guys, sa tanang mga listeners nato. Yes, gana minaw sa da always Kiss FM and yes, sa tanang mga taga asa man ni Dabita. Yes, to Sky Beat Crackers. Salamat kay sa pagpaminaw. Good morning yun tanan diha. And also diha sa Paso Nangka Restaurant Payag and Sayas Restaurant. Good morning. Ato mga kakiss po diha karon gana minaw sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Ato mga frontliners. And also diha sa Ace Medical Center, Ramiro Community Hospital. Sa may Bohol Doctors Hospital. Salamat kayo yung tanan. Co-op Hospital, sad. Ato mga listeners na doon diha and sa Community Hospital. Yes, may papaminaw niyo yung tanan diha. Good morning. 9:22 in the morning. More music. Cruising. A requested song going out to all our friends. To Gina of Manga. Yes, ito na mga taga Manga. To Bro Kagawad Marlon Dilusa. To Ati Maymay de sa Balustor sa Manga. Good morning yun tanan. Kiss Maymay Bundaglabon. Kiss FM.

0: person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MX3 way back before pa ko na-diagnose o hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
1: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan Sal Turas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatag garon. Kaya nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kanato ug mare para makaabilitas sa mga diskwento.
2: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige, Mari, ha? Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Strong sa una,
5: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

The new Kiss FM 102.3 is 9:43 in the morning, mga ka-Kiss, on a Friday weekend. Cyrus the Virus checking in until 11. Good morning sa tanang mga ka-Kiss na turiya sa Unitop and Unicity. Nga naminaw sa karong mga orasa. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM sa tanang mga taga Novo Jeans and W69 Sports Apparel. Salamat kayo tanan. City Square sa tanang mga tenants na turiya. Good morning, yung tanan may pagpamahaw sa tanang mga karon pa nag-breakfast, yes. Mga late breakfast na kay Dugay Kamata. Di sa kanina mista kagabi. Good morning sa atong mga kakis day. Nga naminaw karon diya sa Katagbakan, Norte, Loon, Bohol. See you on May 11. May 11, that's Monday. Karong Lunes. Karong umaabot Lunes, mga kakis. Kita-kits na diya sa Barangay Katagbakan Norte, Loon, Bohol for the Fiesta Party. Thank you so much sa tanang mga barangay council na doon diha, sa ilang kapitan sad diha sa Katagbakan Norte, Loon, Bohol. Powered by BNF Pro Sound together with Nigel Vegas and Yancy. Ito makauban na nakarong May 11. And don't forget mga kakis on May 14 and 15. Sa May 14, anak na diha sa San Isidro, Dawis para sa Fiesta Party sa Nasya together with the BNF Pro Sounds. Salamat kayo. On May 15, kirakits po na diha sa Danicop Antiquera para sa ilang fiesta sa chapel nila o Foundation Day Celebration. Karong May 15 sa na diha sa may Danicop Antiquera. And thank you so much sa tanang mga SK officials, barangay officials sa Danicop Antiquera. And together with DJ Charles Aleria, o guban ng mga crews and DJs sa Garsuta Lights and Sound. At umakauban na nakarong May 15, mga kakis. So, kinakits na puhon, ha? Party-party ta. At mga pinalaga kakis na to. Nga maki-join sa party and maki-join sa celebration, fiesta, and foundation day po sa diha sa Danicop Antiquera. And Katagbakan, Loon, Bohol, and San Isidro, Dawis. Salamat niyong tanan niya. Ito mga kakis. There's something from Westlife. A requested song going out to all our friends, our kakis, our avid listeners who's tuning in right now. And yes, tanang mga taga-Bahi Albor to Janeline and to Marky. Salamat kayo sa pagpaminaw sa ato mga kakis na to diya sa Bahi Albor. 9:46 in the morning, Kiss, maayong buntag love.

0: Virginia.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction.

0: construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Ayaw ko, may review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
3: DTX500, mabali sa mga butika.
4: Strong sa una, pero strong ka
5: ako si Carlo.

0: ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalaga ang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat mong-uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
7: Hay, nabaguhan lang ikunin mo.
8: Ano man, han?
7: Nikuskan lang kagkali. Unya dugay og dili na ay karon.
8: Oh, han. Tungod sa ang ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
7: Maubahan? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
9: Basta rice and coffee, ang magpartner happy.
10: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
11: Reactivate. Let's move.
12: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
13: Therapy with care is the best you'll find.
12: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
14: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
12: Quality of care is our top priority.
15: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
19: Hala, kanay.
20: Wow, nice.
19: Ka-nice ba? If you're looking for a safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glute-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glute Shop.
20: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
19: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
20: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
19: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
20: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
21: Basta na ay hilanat.
22: Dapat matik. Ibay, Jessic.
21: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
22: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
21: Dapat matik, Biogesic.
2: Alagang Unilab yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bye.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Chicken at the Atiha J. Borja Branch, formerly Soledad Street, is now open from 9 a.m. to 9 p.m. with telephone numbers 412-7845. Chicken at the Atihan Maria Clara Branch is open from 9 a.m. to 10 p.m. with telephone numbers 412-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on Food Panda.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
6: Ubo, blema, igawas! Myrakov, Myrakov, Myrakov!
7: Ubong na'y blema, hasul ka ayo, maung ako nag-Myrakov na.
8: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong ga-Myrakov. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na blema. Nabati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-Myrakov na put mo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy.
3: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
2: Basta healthy.

Balik ta mga pinangga, sa to ang topic mahitungod sa komunikasyon, kamaoy susi sa kalambuan, sa to ang relasyon, kahimsog sa panglawas, og sa kaugmaon. Let me ask you, mga pinangga, have you ever said something in anger, then later regretted it? Nakastorya ba ka di as kasuko o niya? Nagmahayra po gasi mong nastorya? Isang salita lang, nasira na ang relasyon? Aba? Studies show that around 60 to 70% of conflicts escalate because of unmanaged emotion. Not the issue itself, ha? Daghan nag-away, dili tungod sa issue. Nag-away tungod sa ilahang wa nila gi-manage ang ilahang gipangbati. According to the American Psychological Association, emotional reactions, especially anger, are a major driver of communication breakdown. Ang pinaka-major hinungdan nganong di magkasinabtanay di ay kay ang kasuko. Mao ni dapat di ay ato agunisiyang i-manage ang atong gipangbati. Sa Pilipinas, kining mga gipang atubang nato nga usahay maglalis ang mga pamilya, family conflict, workplace stress, no? Stress sa tuang trabaho. Unya, kining pagdili pagsinabtanay sa relasyon, kini saga di ay dili tungod sa dagkong problema. Nganong na ay family conflict, workplace stress, away sa or problema di sa trabahoan o labi na di magkasinabtanay ang relasyon, ang sagad yun di ay tungod kay ang emotional reaction o ang tono sa boses, sa tingog. Ang gibati, reaction ba? Di kapugong sa reaction, basta magpataka lang yung tagpagawas sa tong gibati. Dili din na maayo pinaga. It's not the problem. It's how we handle our emotion. Dili problema ang problema. Ang problema di ay kanang di nato i-handle, i-manage ang ato ang gibati. Sa unsang paagi nga ang atong emotion, makapaapekta sa tono o sa mensahe. Ha? Bantayan nato ni ha. Ang atong gibati, muresulta sa atong tono, bantayan ang tono, o niya ang mensahe. Panahon nga masuko ta, ang atong tono mas mahimo o siyang sakit. Kung ang atong mga pulong, mga sulti nato, mahimo na siyang makapasakit. Ang atong mga mensahe, mahimo na hinoong dili masabtan. Basta naa sa kasuko, di na hinoong ta masabtan kaayo. Ang research from Harvard Medical School nagpakita nga ang strong emotions affect how the brain processes communication. So the same message can sound different depending on emotion. Parihog mensahe, pareha ang imong gisulti, pero lahi siya ang pagsabot tungod kay nagdepende di ay sa imuhang gibati. So kung naa ka sa kasuko pinangga, ang imuhang emotion nimo malahi or maapektahan ang pag-process sa imuhang communication.

Ngano ang kasuko makapa daot sa komunikasyon? Nga di na hinoon mo magkasinabdanay. Ikaw pod kinasuko ka, di na po kakasabot niya. Ngano man? Kaysa panahon di ay natas kasuko, ang ato ang utok nato mo activate siya sa amigdala, fight or flight. Mana makita nato sa mga Senate hearing, makita nato sa Kongreso, dapat yun di ay ang mas nindot diha kalmado. Dili nga. Pag nakasakasuko, ang ato ang utok, i-activate ang amigdala. But pasabot, ready ka sa fight or flight, away or sibat. O niya ang imong logical thinking, muubos. O niya ang imuhang listening ability, muubos. So according to the Mayo Clinic Research, ang pagkasuko mo pa-increase, mo pataas sa imuhang heart rate, mo pataas sa imong blood pressure, o mo pa-trigger siya, mo pagawas siya sa stress hormone. That's why during anger, you don't listen well. Di ka ganahan maminaw panahon na kasuko. O niya, dili po ka magunahong nagtarong basta nakasukuso ang imuha lang yun. Pwede ka mag-wild, mag-nabakas kahadlok, mudagan, mulakaw. Dili na ang pag-resolve. Usahay, daghan kang masturya nga kamahayan ni mo later on. So kung gusto ka o himsog nga communication, productive nga communication, healthy communication, kinahanglan ato ang i-control ang atong emotion. When you control emotions, you speak clearly, you think wisely, you avoid damaging words. Makastorya data o tinaw, klaro, makahuna-huna ta o insaktog, maayo, unya malikayan nato ang mga dili na nga angay mga pulong na makapaguba sa relasyon, makapaguba sa komunikasyon. Managingon by John Gottman, calm communication strengthens relationships. Kung kalma ang komunikasyon, dili ipaagi sa kainit, dili ipaagi sa walay pagunahona nga istorya, dapat ipaagi yun nimo sa magpili ka sa imong pulong, i-control nimo imong emotion nga dapat wa ka masuko while nag-istorya ka, dapat kalmado ka, maunay makapalig-on di ay sa relasyon. Emotional control prevents long-term damage. No, hinumduman nato nga usabay nga makapataas gyud sa kinabuhi, good relationships. Gusto ka nga mutaas yung kinabuhi, puno kaysa kalipay yung kinabuhi, magtuon data sa good communication. Labi na nga naatay good relationships. So, bantayan nato ha aron nga makontrol na to atong emotion. Tanaw ganin mo gani nga murag di naman kay kakakontrol si mo emotion oy. Pag di ba yata makakontrol sa emotion, ilahanan ba yan na siya ng atong mga kasing-kasing peligro. Wa na to mabantayan atong kasing-kasing. Mauna nga i-practice na to matag-adlaw nga kalmadong mo ginhawa ta. Natay pag-inhawag lalom, hinahinay pagboga, matag-adlaw. Kalmado nga pag-inhawa. Unya, pagtanaw ni mo gani nga mura maglison na ka og kontrol sa imuhang kaugalingon, di ka kakontrol kaayo sa imuhang kalagot, ilhanan po na siya di ay nga kulang na jugag tulog, taas na imong stress o posible madaot ang imong kasing-kasing. So mauna nga, ingana na gani kondisyon, hala, katulog na, insaktong tulog, 7 ka oras, hantod 9 ka oras matagabi-i, dili matulog busog, dili bugat ang tiyan matulog, para pagmata na to inikabuntag, gaan atong paminaw, makahuna-huna tagtarong. Kana bitaw ang pagmata ni mo gaan kay mong paminaw, but pasabot makahuna-huna tagtarong, unya mas daghan ang na-repair, naayos imong lawas. Unya, tanaw ni mo gani nga medyo maglisod, medyo kag-control sa mong kaugalingon, I think kailangan na ni mo mag-ampo. Mamalandong sa pulong sa Ginoo, mangayog tabang sa Ginoo. Unya, likayan to nimong mga makapastress, makatrigger sa imong stress. Pilia ang imong ginapagawa.

0: pantan-aw sa imuhang social media, pinatan-aw nimo sa Facebook, pili ang mga pinanggam nga dili mawala ang imuhang kalinaw, kalipay sa imuhang kasing-kasing. Unya, ayaw kalimot pod nga mag-ihersisyo kada adlaw. Dapat nata singtun gyud taon ta kada adlaw sa paglihok-lihok. Kay hinumdumi nga kini nga mga kada adlaw nga pag-practice makapakalma sa imong hunahuna. Pagkalmado gani ang imong hunahuna, ilhana na siya na kay himsog nga kasing-kasing. O kung himsog ang imong kasing-kasing, makahimo na siya og pagkahimsog sa imong kalawasan.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak.
5: Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Iyon magno, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule. Wala ko magdahong, nadako ni ugmatabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balatiyon sa lawa.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Especially na ay problema sa stress, problema sa tulog, problema sa atay, problema pod sa ato ang mga tiyan na kabuhion kaayo, luya ang lawas, inom na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa di pa matulog or human pa ni hapon. Isa or duha kapsula, himo ana mga pinangga. Kabalo baka nga ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anana siya ay usa ka compound, andrographolides, king of bitters, nga nailas, nga mosuporta sa ato ang immune system. Makatabang pud ni siya pag-asisa immune response during stress and seasonal challenges, grabing ubo, sipon, kalintura. Makatabang po ni siya sa mga pagsuporta sa itong mga baga. Tungod kay ang pagsuporta sa itong baga o pagginhawa, importante kaayo. Aron malikay ta sa mga gahi ng mga mikrobyo o dili ta dali magsakit. Hanap po ni siya gitawag anti-inflammatory property nga mutabang pag-regulate sa inflammation. Mutabang po ni pag-relieve gikan sa mga discomfort tungod sa inflammation. Taas po ni siya antioxidant protection nga mutabang sa itong mga selula nga dili siya dali ma-damage. Unya, mutabang ni pagsuporta for long-term wellness and cellular health. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga pinangga. Mutabang usab sa itong lawas pag-recover gikan sa kakapoy. Musuporta usab kini nga maligo natong lawas panahon na grabing pakusog, ilabi na emotional stress ta. So hinumdumi mga pinangga, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mutabang pagdepensa, mutabang pagbalanse, o mutabang pag-recover na to naturally. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 3 times a day kung nakigibate. Kung walay gibate, pwede magabii mo inom. Isa or duha mga pinangga. Kay makatabang po na siya, pagpalimpyo sa tong mga atay, aron healthy ang tibok na tong kalawasan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaysano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program mga pinangga alang sa mga naay cancer ha, sa mga naay bukol, naay sakit sa kasing-kasing, even gani sa mga operahanan nga kasing-kasing, daghan na kitang natabangan nga wa na maopirahe. Napagani mga pasyente nga di na pud kaya operahan. So nagliso na sila ginhawa. Wa na'y tambal. Wa na'y operasyon nga musukol. Pero naulian pa man di ay. Nabalik pa ilang kusog mga pinangga. So bisita mo sa klinik na ganitay pasyente nga na'y cancer sa baga o niya na po si cancer sa yung tinae. Nagdungan. Gracias Ginoo nga ang ito ang natural nga program. Gipanalanginan nga naginahinay silag kaulian o nagka nindot ang ilahang paminaw. So try mo pinangga bisita sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Pwede po minimo i-follow sa ato ang Facebook page, Doc Bri Wellness Center. Okay mga pinangga, application sa ato ang gitunan may tungod aning emotional control in communication. Sa atong pakig-istorya, sa atong pakig-diskusyon, sa atong pag-komunikar, kinahanglan ang pagpugong sa tong gibati. Ilhana na siya nga naging matured ta o mag-auswag ta. Number one nga practical application, kinahanglan, ayaw dayon tubag, ayaw dayon react, kundili hilom sa pila ka mga segundo. Maunay makapatabang nga malayo ka sa emotional damage o niya kamahayan ni mo. Ikaduha, ginhawa pod og 3 to 5 seconds. Hantod 10 seconds, pwede. Makapatabang ni pampakalma sa ginhawa o sa tuang sistema o niya mo pa-lower sa stress hormone. Ginhawa, glalom. Ikatulo, kinahanglan nga kalmahon ang tuno sa tong mga tingog. Kaya ang paghinay pagstorya, ang pagkalma nga istorya, makapa-apekto na siya sa mensahe nga gidawat nga mensahe. Gusto nimo nga masabtan dayon ang imong giistorya, kalma hinay ang pamaagi. Isyaget or dili nga makapanerbios, makapahadlok sa naminaw mga pinangga. Ingani sikreto ha. Nga ikaw pat kinahanglan kung medyo napagyus ka init, kalagot, kakapoy, hangyo na lang. Nga unya na lang ta magstorya, dili ta karon magstorya. Para nga magkasinabtanay og nay maayong kalamboan o nay maayong resulta. Ikalima, imbis nga mo-react dayon ta, dapat pangutan-o nato ang ato ang kaugalingon ay hapata mo-react. Ang atong ipangutana, makatabang ba ni o makasakit ni siya ha? Kinahanglan anay wisdom. Dili pagbati, dapat kahibalo, wisdom, kaalam ang atong i-response, dili reaction tungod sa emosyon.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Lorelie Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yun. Nasaan siya sikreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-724.
12: Jimmy Mukasin, Poblasyon, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa inbis ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Calm words build strong relationships. Ang kalma nga mga pulong makapalig-on sa relasyon. He who angers you controls you. Kadtong nakapasuko nimo, nakakontrolar ka nimo. Mao nang ingon dai mga pinangga nga pagmasuko tapil dita. Ang word for today mga pinangga makita nato sa Matthew chapter 12 verses 36 to 37. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned. Mga pinangga, ang ato adayng matagpulong naanay kabug-aton sa tubangan sa Ginoo. God is not only listening to our actions, He is also listening to our words. Dadon niya sa paghukom di ay ang mga matagpulong nga wa makapalig-on, way pulos nga mga pulong nga gipagawas lang tungod sa emosyon, mga pulong sa kasuko nga wa na mao nga kasuko, wala gikontrolar nga kasuko. Dadon day sa paghukom na sa Ginoo, mga pinangga. Mao na mga pinangga nga kung sa atong kaminyoon, kung wagay mahadlok gani ang asawa, wa mahadlok og Ginoo, magpasulabi lang yun na sa iyang kasuko. Magpasulabi lang yun na sa iyang gibati. Ang bana po nga way gikahadlokan ng Ginoo, adi po na siya magtagad kung ang iyahabang istorya, nakapasakit ba, nakapaligon ba. Pero ang pulong karon nagpahinumdom, nga naadi ay Ginoo na tong tanan, sentros tong kinabuhi, mao'y sinugdanan sa itong kinabuhi, mao'y hinungdan nga nung mauli ang tao, muligon atong panglawas, mao'y hinungdan nga nung mutaas itong kinabuhi o bakaha, mumubo atong kinabuhi, magbatong tagkahadlok kunta mga pinaga. Kay bisan pa di ay sa atong mga pulong, dili ra sa buhat, bisan ang pulong na to, ginatanaw sa Ginoo. Ginatagaan o kabugaton o dadon sa adlaw sa paghukom. Mauna di ay sa Psalms 141 verse 3, naghangyo gyud ang si King David, ingon siya, "Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips

0: na sa Ginoo, bantay intaw na ako mga ngabil, dili unta ako makaistorya o dili mao. So ayan mga pinangga ha, I hope and I pray, ang kitang tanan mahimong mahimsog, magmalipayon o muuswag. This is Doc Bri Palangi, ang Dios magpanalangin o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay ko ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot o simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa iyo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Aminado Mato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa ka mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-take ko sa kanang nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka ng akong lawas. Makahila ko po siyang kanang akong dibatiyag. Sulod siyang tatlo katuig, nag-uwi sa sarili ko kung initungod siyang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko nagbalik na kanang akong lawas. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina nga bulong. Salamat na, sir.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Body pain and skin allergies. Sa pulyan, sa EXL All-in-One Skin Care Oil. May 17 kinds of natural botanical herbs. Mabagsik sa skin disease, fungal infection, bacteria, at skin parasites. Nagbibigay ginhawa sa respiratory problems at mind relaxation. Para sa makinis at malusog na pangangatawan, EXL All-in-One Skin Care Oil.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Elle
1: McGuire. Basta healthy, happy!
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay aron mahatagan ko og precious jud nga anak. Kinamong mga tawo usay magbebe ay anak nga babay, dinak anak pinaagi sa makabuhay. Ra kita gyud sa among anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check up. So gitest sa ko akong heart, picos, pagtan-aw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ayo kalimot ang EXL Makabuhay products ay inyo na mapalit diri sa Kisa Fam second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bag

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.

The new Kiss FM 102.3, 1120 on the dot, Akon, together with David Guetta. Just wait enough, your Friday, late morning Friday show on Kiss House Kiss. Yeah! Welcome back here again to the new Kiss FM 102.3. Live na tayo sa Facebook. Yep, we are heard and being watched live on Facebook. Siyong Deles, mga taga BQ Meat Section. Maraming thank you. Lahat ng sales clerk o sa kauban niya supervisor na si Ma'am Joy Palomeras, Christina Mano and Jennifer Ciudadano. Maraming thank you sa inyong walang puwas na pagpabilaw. Asuncion Dolauta, The Yupay. Good morning mga kikis. Good morning Sir Bob Goodman. Thank you ha. And si Andre Plaza Concepcion, magandang morning. Thank you very much for listening through our Facebook Live. And you too can do the same. Lago lang sa Kiss FM, Kiss 102.3 FM Bohol, okay? And sa bayan din tayo napapakinggan at papanood sa Channel 33 sa inyong mga local cable providers diyan sa Mayloon, Calape, Tubigon, Ilabanga, and Clarine. Northeastern part of Bohol, diyan sa may Umay, sa may isla ni Pitogo, Trinidad, Talibon, Mabini. Ayan, mga kaibigan natin sa Mabini, diyan sa may ano ha, sa may campsite, Abakanan. Oo, maayong pagpaminaw sa mga kaibigan natin, mga barangay captain, diyan. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan diyan sa may Sagbayan, Furok 5, and sa lahat ng abot ng atong Zibya, magandang morning! Maya-maya po lamang, mamimigay ako ng libreng sine para sa moving Sweet Escape, shoot entirely dito sa Lalawigan Bolanon, headed by Miss RC Munoz. Mga, simple lang pangunta na. Simple lang ang pangunta na. Maya-maya po lamang yan, just wait for the DJ's cue. But for the meantime, eto na si Hagupit. Lumalakas si Hagupit. Eto ha. Update ko muna kayo para sa ating daily weather hypnosis for the day. Eto na siya, easterlies affecting the country. Eto ha, tropical TC information, tropical cyclone outside Philippine area of responsibility.

Kisaw sa Kiss. Good morning kay Alexis Cebuano na naniood to na. Taga salamat, gikan ni Bing Cebuano. Eto na, I'm looking for a lucky caller number 1 para makadaog og free movie invite para sa moving Sweet Escape. Shoot entirely here sa Lalawigan, Bulanon. Siyempre, wailain at gumalaan ni si RC Munoz. Simple lang ang akong pangkontala. Tawag na, tawag na, tawag na! Chance for you to win a movie invite courtesy of Sweet Escape, Alturas Mall, and Island City Mall.

0: The new Kiss FM 102.3, 29 to go before Marg. Ting pariyod to. Ito na, meron tayong lucky caller sa linya. I-check natin. Hello!
1: Hello!
0: Mayong buntag!
1: Good morning!
0: Good morning! Unsay pangalan?
1: Junel Lantape.
0: Junel Lantape. Asa na namag si Junel Lantape?
1: Sa tip-tip.
0: Sa tip-tip. Ready ka na ba? Ready ka na ba makadaog? Free movie invites para sa salidang Sweet Escape na gishoot dire entirely sa Lalawigan Bulanon. Of course, ang nagdumalaane, wailaen si Miss RC Muñoz. Ready ka na?
1: Ready, DJ.
0: Okay, ready. Ang pangutana, kinsa ang artista na nagdumalaaneng Sweet Escape the movie?
1: RC Muñoz.
2: Congratulations!
0: Congratulations, Junel. Nakadaogag movie invites. Pagdalarag ID ni mo upon claiming your movie, ha? Tickets kay ugma na ning adlaw diha sa May Alturas Mall. Basig na ay chance pa na makita nimo og makaistorya si Miss RC Muñoz. Ug mga adlaw. Okay, congratulations ulit, ha.
1: Thank you, DJ.
2: Congratulations.
0: Thank you very much. Okay. All right. So, ugma na lang adlaw no diha sa May Alturas Mall ang Sweet Escape.
3: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol. Ang sarap!

0: Virginia!
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: Undiscarding bisdak, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexido
4: Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
5: Forte! Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
6: Forte! Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500.
10: Si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po nga akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkaduwam na po sa GTX 500, akong gindouble dose o kakapsol sa buntag, mga sagadiin, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang GTX 500.
9: GTX 500.
11: Pumali sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tigawang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang patalang.

0: The New Kiss FM 102.3, 11:45 oras natin yan. And batiin muna natin itong si Strong Ruben Basan Viola Jr. Naka-hookup daw ako sa Strong Radio 102.7 Bakong. Where is Bakong situated? Where is Bakong situated? And we also have, naka-hookup din daw ako. Okay? Naka-hookup din daw ako sa 105.9 Kiss FM Himalalud Negros Oriental. Alright, maraming salamat ha. Thank you. Oy, Lunes na! Lunes na! Oo, eto na. Magkakaalaman na sa Lunes. Tignan natin ha. Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari, Mads Maria Rain Kawagnot Omentlado? Ako bitogiin ang kung bakong anda ba, dili man pod. Bakong anda, hindi eh. 102.7 eh, strong eh. No, nag-strong yun. Ayan na. Mads Maria Rain Kawagnot Omentlado. Aw na pista. Asal ba ang pista ron? Wanted, kinsa itong mga nagpista. Oo, in town, Maluoy, no mother, no father. Bitaw, no. Ay, gabi nga pala, no? Ito na naman yung kumare ko. Aw na pista, niadto na sa... Asa niadto? Niadto na mo ila, Mads... gabi. Adto na me, no? Kaya lang, pag adto na mo, dato kila Ati G is natutulog. So, ang nangyari, si Boom, nakatatlong suman. Nakatatlong suman at dalawang kape. Oh, di ba? Akalaan mo nga naman, ano? Niadto para mang snacks. Negative sa Lunes pa daw. Okay, sige. Oh, pero, babalik pa me, kaya, yun nga, natutulog pa. Even si, ano... Ma'am Sandy is, tsaka yung si Dear Jay Ann is, pag ato lagay gabi is, sabto na naman nato kay Gikapoy, kung siguro si Ate G. Ano? Oo. Pero condolences kay Ate G and sa kanyang pamilya. Ano? Niabot yung mga taga-Australia. Bebo. Meron kami kay istorya yung, ano, natitirang kapatid na lang nila, nag-iisang natitirang kapatid nila alive. Erwin Sage, mayong unto. Dagan salamat sa pagpaminaw. Oras natin, 11:48 na ang oras. Alas 11:48 na. Ay, mahalaga. Na yung mga pista, mga baryo-baryo, no? Duero, di mahutdan. Agna, di mahutdan.
1: Kung maganda kasigaw.
0: Diba? Oo. Sige. Meron niya mga baryo-baryo. Pero undang sa ito sa karne, kay sa gunsong karne po. Gikan 30, 31, dal-dire-diretso na. Antong gabi eh. Kalbitos, maraming salamat sa mga taga-Kalbitos ha. Thank you very much. 11 minuto sa diba mag 12. Oy, sobrang nag-aso-aso din ha. Ano sa'yo lamiron? Lamiron sabaw na kuwan tinunuan. Ayan, sabaw tinunuan. O kaya tinunuan ha, katunay kabasa, batong, kamunggay, kargahalay mugloy ah. Perfect yan! Tapos na kay pinaritong mangsi. Oo, no? Paka yung crispy good na pagpaak na mo, hasta ulo sa isda, makaon mo, asa pa ka! Makaguto! Mayong pagpaliuto! Kanin yung tanan! Sa may lingaw nyo diya, samahan nyo ako till 1 sa Kisaw sa Kiss!

0: And that was our loud and local feature of the hour. Biyahe ng Jeep coming from Dan Lagroma.
1: It's just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
3: KISS Classic. Classic hit.
4: KISS FM.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: DJ Sean, by the way, in the mix. Pero, teka mga kakiss, paano kung may sipon ang DJ? Baradong ilong, ubong nakakainis. Tapos low energy pa. Hype man pa naman ang tawag nila sa akin. Tapos walang ka-hype-hype dahil sa sipon? Simple lang ang sagot dyan mga ka-party goers. Neozep Z Plus Forte. Dahil hindi lang ito panandali ang ginhawa. May zinc pa to na pampalakas ng immune system. So kahit may symptoms ka na, inom ka lang ng Neozep Z Plus Forte. Mas mabilis ang recovery at di mo na kailangang i-cancel ang event. Ako nga, kahapon, feeling sick. Ngayon, nandito na uli sa booth. Live and loud. Kaya kung gusto mong i-fast forward ang recovery, Neozep Z Plus Forte ang sagot. Phenylephrine HCL, Chlorphenamine Malye, Paracetamol plus Zinc. Ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
2: Sa una, magujuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
1: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
3: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: DTX 500.
2: Sa Janice, okay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ingnan ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

the new Kiss FM 102.3 11 24. Ting paliot to na kajod, di na kajod mapugna. Sampai paliot to na to dira. Okay, apoy. Ah, okay lang yan. Kung nagtitipid ka. May pagpaniudto sa talang mga kaigalaan nato na naniudto. Labi na ka ng mga tricycle driver. Diya sa may Dell's Eatery. Oo, oh, diya sa may J.A. Clarine. Diya po sa may kaning Graham Avenue na ikan-anan diya. No? Sa lahat, no? Diya po sa may Dagohoy Public Market. Nagaso-aso. Sa bowl nila, oh. Pagkalami, ulos isda, oh. Wow na wow! Mayang pagpaliol doon, Dr. Tuesday, Kalipusan. Idol kong dentista yan. Siyempre, kay Madam Rosa Berna ng AutoZone. Diya sa may CPG North Avenue. Taloto District, Tagbilaran City. Diya po sa may Mangga. Kay Idol Dominic Terek Onyes. Idol! Parang Sir Kagawad, Marlon Dilusa, Mads May May Dilusa ng Barangay Mango. May pagpaniud to kanin yung taran. Especially sa mga kahigalaan na to, dira. Sa May Mangga, dagang salamat sa inyong walang puwas na pag-suporta. And check natin to, ha. Greet lang daw. Sa iyang pamilya, diya sa may Patrocinio Cortez. Ni Mama Jocelyn, Papa Felix. Iyang duha kamanghod na sila si Ivy and ang iyang uyab na si Fernando and si JB and sa iyang asawa na si Moisa. Mga duha ka-anak na si Athena and si Lovely. Nanay Ponsing of Og Tatay Junior. Gikan sa Dipatlong Maribok, kauban sa iyang center chief, Ma'am Juanita Centino. Naminaw kauban sa iyang trainee na si Sir Brian. Happy Happy Friday sa inyong tanan o high sad sa iyang mga kauban. No? Diha, asama na ito dapit. Some texts are missing. Ano? Check natin to. Ha? Parang may nag-message sa atin. Ano? Paring, ayan, si paring Sir Kagawad Marlon Delusa. Naminaw giday sa ato adra. Madong unto pre. Okay, lagang salamat sa pagpaminaw. As always yan, as always. Hindi tumatalikod yan sa lahat ng kalihukan ng Kiss FM. Andyan ang umaabot na barangay captain ng Barangay Mangga. Yeah! Walay lain. Basta itawag na ng katauhan na ikaw lang yun. Ikaw lang yun. Ay nagpasa, pre. Pak, pre! Oras, alas 12:27 na.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
7: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX.

0: kinanglan, extra ganda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
1: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.

The new Kiss FM 102.3 Taylor Swift Upload dito lang yan sa programang Dumadagundong kasama niyo tuwing panahon halian ng to ang Kiss sa Kiss. Madam Tammy, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, Erwin Sange, maayong pagpaminaw. And of course kay Madam Tammy A, ang friend natin forever na nakikinig diyan sa May Maribohok. Maraming thank you. Maraming salamat po. Eh, Dalikyat Junction, ano? Dalikyat Junction, natong idol na si Manny Sakulan. Dagang salamat sa inyong walang buwas na pagpaminaw. Thank you, ha? Okay! Hanggang alauna, and of course, ayaw kalimot at 1 o'clock, the conclusion ng programang Dear JN. Oh, kung ano ba ang magiging kahinatnan ng problema na ipadala sa programang Dear JN. Alas 12:44 na! Init ang adlaw! Ayaw, sige, gawas-gawas nila! Oh, no? Gawas sa dagang kamakuwang sakit sa init sa adlaw, especially the skin cancer. Eh, maglagay kayo ng mga ano, yung mga tawag doon, lotion, no? Para makalikay sa problema. Drink a lot of water. Drink plenty of water for you to keep hydrated, no? Liso na ma-dehydrate ta. Amping kanunay! A friendly reminder coming from your KISS FM family!

0: The new KSFM 102.3 Soap This Tensionado. Have to put an end to this one. 54 after 12. And Dear JN is up next. Siya po ang susunod for the conclusion ng kanyang suliran. Sulat suliran. One down to three. Then magbabalik ako. Three down to five. In behalf of your best fan on air. Maraming maraming salamat. Thank you po. Ako po si Bob Goodman. Adios. Diyos mamalos. Paalam.
1: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM. Kaninyo.
2: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hits.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naaisipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na ay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag o-

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
2: Sabay si Patinyot, ako kami Adpa, dahil itong gimulo sa Sangsang Lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Dito po ayun ni kay ako karon na wala na akong isang mulo kami Adpa. Dahil kayong salamat.
1: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan Salturas Mall. Sweet Escape, the movie, filmed in Bohol.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy,
9: what? Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
2: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere!
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:19 in the afternoon. Og atong tan-awon unya kung kiniba si Karen og James mag-uya bakaha ni sila, no? So unya na ng mga kakiss. Og shoutout ti ay ni Margie Titoy Panya nga naminaw karon. Thank you so much, Ma'am Margie Titoy Panya. And also to Ate Joanne May Unga Bladeza nga naminaw karon. Sabi niya, wow, Jan, such a nice drama, nice music. Listening here at Corelia Bohol. Thank you so much. Ni Ate Joanne May Unga Bladeza. Hi, my music. Daghang kayong salamat sa kanunay nga pag-tune in sa Kiss. Unya na mga kiss ang sumpay sa mong drama at uan ang subaybayan.

Dear J.N., mga pila kabuwan ang nilabay, si James ug ako,

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie, filmed in Bohol.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:52 in the afternoon. And to Ma'am Karen nga taga Cortez Bohol, thank you so much, Ma'am, sa imuhang sulat nga gipadayag sa amoa. And also, salamat di ay sa tanan nga naminaw karon, namati labi na sa istorya sa kinabuhi ni Ma'am Karen. Bisag-unsa pa man ang atong mga problema, mga kakis. So, dapat yo dili gyud tamawad-an og paglaom. Sa mga gusto magpadala sa ilahang mga sulat, isend lang sa atong official Facebook page nga Dear J-Ann. Aron inyuhan na sad nga sulat ang maipadayag sa hangin. It is now 2:53 in the afternoon and it's time for me to say goodbye. Take care everyone and keep spreading love.
1: If I had to live my life without you near me.
0: Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear.

0: XXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programa at hindi ko na ito papatagalin na at diretso na tayo sa ating katanungan sa kalusugan. Alright, Doc Glenn, may TB po ako. Hirap po akong huminga, ubong may plema, minsan may dugo at mabilis na napapagod. Pwede po bang iyak sa Makabuhay products para sa tuberculosis ko? Roberto from Cebu City. Yes po, no? Ang iyak sa Makabuhay capsule at iyak sa Makabuhay black coffee ay pwedeng makatulong bilang isang supportive wellness aid sa mga may tuberculosis. Dahil po ang iyak sa Makabuhay combination na ito ay may serpentina, lagundi, sambong, oregano, guyabano at turmeric na may mga natural antibacterial, anti-inflammatory at lung cleansing properties. Pinapatibay po nila ang immune system na tumutulong sa pagupa po ng inflammation sa baga. Iwasan ang mga malalamig at malikabok po na pagkain. Uminom ng maraming tubig at iwasan ang mga matatamis. Kumain ng gulay, prutas na mataas sa vitamin C. Uminom po kayo ng iyak sa Makabuhay capsule 2 capsule 4 times a day para sa mga ganito klaseng cases na before meal. Iyak sa Makabuhay black coffee naman, isang sachet sa umaga at isang sachet sa 3 p.m. Alright, consistent is the key. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako. Pwede po ba ang iyak sa Makabuhay products sa ganitong klaseng uri po ng kondisyon? Nakakatulong po ba ito sa may cancer? Linda from Tacloban City. Alright, ang Makabuhay Ashitaba, neem plant, malunggay, garlic at cinnamon. Sa iyak sa Makabuhay capsule at iyak sa Makabuhay black coffee, ito ay may mga anti-tumor, immune modulating properties at detoxifying properties na tumutulong na labanan ang pagkalat po ng abnormal cells. Hindi po ito gamot, pero malaking tulong po ito na palakasin ang katawan habang may cancer treatment. Ang spirulina, mangosteen at turmeric naman ay may antioxidant na labanan ang mga free radicals at cellular damage. Importante, sundin po ang payo po ng oncologist sa kumain po ng whole foods at iwasan ng mga processed. Stress management at quality of sleep, napakalaking tulong po yan. Sabayan po ng pag-inom po ng iyak sa Makabuhay capsule, 2 capsules 3 times a day before meal at iyak sa Makabuhay black coffee naman, 1 sachet every morning. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Namamaga po ang gums ko, madaling dumudugo. Pwede po ba ang iyak sa Makabuhay products sa ganitong klaseng uri ng kondisyon? George from Digo City. Alam niyo po ba na ang ginger, guava, oregano, cinnamon at vitamin C na nasa iyak sa Makabuhay products or kombinasyon ng iyak sa Makabuhay capsule at iyak sa Makabuhay black coffee ay may anti-inflammatory, antibacterial at wound healing properties. Tinutulungan itong supuin ang bakterya sa bibig at i-repair po ang damage sa gums. Dagdag pa dito, ang antioxidant sa spirulina at rose hips na tumutulong sa cell regeneration. Huwag kalimutan na mag-toothbrush, no, kahit papano 2 to 3 times a day with soft betel. Mag-salt water rinse araw-araw, kumain po ng prutas na may mayaman sa vitamin C just like calamansi, bayabas, no. Uminom po kayo ng iyak sa Makabuhay capsule at least 1 capsule 2 times a day. Iyak sa Makabuhay black coffee naman at least 1 sachet every day. Consistency is the key, no? At least 21 days straight po yan. Anyway po mga kapatid, no? Dahil kinapos po tayo sa ating oras at bago po tayo magtatapos ngayong araw, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat na ang kalusugan ay isang napakahalagang kayamanan na ipinagkaloob sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa kawalan ng sakit, ha? Kundi pati na rin sa pagkakaroon ng masigla at balansing pamumuhay. Katulad ng kasabihan, health is the greatest gift. Sabi sa 3 John 1:2, minamahal, dalangin ko na ikaw ay maging malusog sa lahat ng bagay at maging malakas sa inyong katawan, kung paanong malakas ang inyong kaluluwa also. Ipinapaalala nito na ang kalusugan ay kabuuhan, physical, emotional, and spiritual. Huwag din natin kalimutan ang isa pang mahalagang kasabihan mula kay Hippocrates, the father of modern medicine, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Ang ating mga kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan, kaya pumili tayo ng mga masustansyang pagkain. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malusog at maayos na kalusugan. Tandaan po natin na ang wellness ay isang proseso na pangangailangan po ng disiplina, tamang kaalaman at tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang nating ginagawa, lagi nating piliin ang mabuti at makakabuti. Higit sa lahat, lagi nating idulog po sa ating umay kapal ang ating kalusugan dahil siya po ang dakilang manggagamot na nagbibigay po ng tunay na kagalingan at kapayapaan. Sa bawat laban sa buhay, lagi nating alalahanin na kasama natin siya. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy tayong mag-alaga sa ating sarili. Piliin ang kalusugan, piliin ang kagalingan, at piliin ang buong may kapal sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Muli, ito ang The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc na kung saan ang kalusugan ay kayamanan. God bless us all.
0: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos. Pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: DTX 500!
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Ba!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

The new KSFM 102.3341. That's our Philippine Standard Time. Pharrell Williams, happy. Mayo nga po sa tala mga drivers. Lahat na mga drivers, habal-habal, jeepney, taxi, bus. Oh, siyempre, ang hari sa kadalanan, wala ilain kundi ang mga tricycle drivers. Ang mga bao-bao drivers, Bartoda. Ano pa ba? Bartoda. Association, no? Marami-marami mga association ng mga drivers, no? Especially mga tricycle drivers. Flying the route, no? Mga major thoroughfares here in the city. Ayan, mga taga First Consolidated Bank. Hello, mga taga First Consolidated Bank. Dagan salamat sa pagpaminaw, dagan salamat sa pagsuporta. Uy, taga Alberto's Pizza. Maraming thank you sa mga taga Alberto's Pizza. Diyan sa may Dan Velderol Street, tag Bilaran City. Maraming nga po, lahat ng mga kahigalaan nato diyan sa

Me daw idol ha. Ito ang Kiss Afternoon Drive right here on the new Kiss FM. Jocelyn Anyota! Ayong palis, Bob Goodman. Joy Balvin, ikaw hindi ka na sumasali talaga sa Kiss Specially for You ko ha. Hindi ka na nakikinig matagabi eh, Joy ha. Nakakainis ka na ha. Nakakainis ka na, Joy. Anyway, sa mga tagaluway, mayroong pagpaminaw kaninyong tatan!

0: Filipino cuisine.
1: Atanasio Restaurant is where people dine.
2: Bohol Tropics.
1: That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Every day, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi, nagid ko, sa MX3, dinhi ko believe!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old. Karon ako, nagtrabaho diri sa Mabuli.

0: Itawag po na siya uterine polyps, uterine fibroma, or fibroids. Ang sagad ana po, walay mga simptomas. Pero panahon kining ang pagtubo niya mas nagakadako, makita ni mo nga magka-problema na ka sa imuhang pagregla kay sagad. Heavy kaayo ka na bitawang grabe kay ang imuha bitawang pagregla nga. Kanang buhagay gud ba? Awas-awas gud ang imuhang dali kay mapuno ang imong napkin. Inga naging nga case gani labi na kung naga-anemia na ka, naga-anemic na ka, maglisod ka nagtulog, kapoy kipermente imong lawas, daghan manggawas nga mga discharges sa imuhang vagina, inyuhang pag-intercourse or pag-intercourse imong bana, medyo na itugo nga mugawas, bisita try sa imuhang doktor Ikson. I suggest kung mato ang doktor gani, pangayog guide sa Ginoo kay importante po nga giyahan ta sa Ginoo sa butang nga klase nga doktor nga mo adto pinanga. Klaro lang ang pagkastorya. Kinahanglan gitag guidance kay ang doktor po tao ra po na nga naapoy mga weaknesses. Usahay po na stress na po kayo. Importante yun nga mga itag-guide sa Ginoo. Now, most small fibroids, mga gagmay nga mga bukol-bukol sa matres sa babae, wala na'y sagad nga mga simptomas. Pero sa panahon nga mudako na siya, muna na makita ni mga dugay na maulian ang imuhang regla. What do you mean? Imbis nga sa una, tagtulo kaadlaw lang. Karon maabot ng tagpulo. Kaadlaw, ayha pa mahuman ang imong regla. Dosi kaadlaw, nguban gani. Tungagyod sa bulan. Nagdepende na kung asa nga location, kini nga mga bukol-bukol sa imuhang matres pinangga. Mukos na siya og sakit. It's either kung kini nga bukol ni tubo siya sa area sa imong matres nga mukonektar dito sa imuhang batiis. Kaniding mga sakit-sakit sa mga batiis sa mga babae o niya naasli problema silang pagregla, bisita mo doktor pinangga para mag-guide yun insakto, no? Ang uban, sakit sa batang, sakit sa puson o batang, o niya kining mga bukol-bukol, muduot po ni sila dito sa imong pantog, sa imong ihianan, muduot po ni siya sa imong dakong tinae, nga maglisod po ka o niya o glibang, pag dito po sa bladder, sa imong pantog, muduso, usahay po mag-ihihi ka ang uban, yun maglisod surugihi, magkaroon yun sila ng kidney obstruction. Anyway, sa mga nauterine fibroids, ayaw ka limot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga naman, ang Makabuhay Manggood, nanam ko na siya yung mga herbal ng composition. Number one, anti-stress. Napo siya anti-inflammatory. Napo siya anti-tumor, anti-cancer property. Makatabang po siya sa mga pagpugo nga dili na kasi bleeding. So mag-inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule kung naakay mga pag-bleeding, sakit ang puson, tagduha gid capsule buntag ug hapon. Pero alalayi siya sa mga lifestyle para nga dali ka maulian. Kato mga bawal ganina, mga carbonated drinks, bawal yan. O sa inom mo nimo, daghan kay mga natural juice, no, watermelon juice, magpalit kag juicer, pwede po kag mga lemon juice, pwede po kag magbanggod lang ka po gaon nimo kasi ang carrot juices nindot kini siya kada adlaw-adlaw labi na sa mga naga-bleeding nga mga nay problema sa matris nga mga kababayanan. Isa ka juice, isa ka baso nga carrot juice kada adlaw or pwede gani buntag hapon para nga maulian ma. Pinaka the best, ayaw sige kaguol. Kaya ka na mo sige kaguol, mauna hinungdan nga makapa-imbalance sa imo ang mga estrogen imo pinanga o sa imong hormones. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinanga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa ataki-ataki. Kung na kay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products, ayan, mga high fat nga mga gatas, ayan, mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas. Taigong tayo mga pinanga, I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength. As you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Finding an ideal budget-friendly inn in

0: kinanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro. Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag-makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, igulin ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DJX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DJX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DJX 500.
2: DJX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Delicious.

0: Swasto pa! Swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural o original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Lugod mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neocept C plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neocept C plus Forte, karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neocept C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oras. Hatod ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Honorable Board Member Lawrence Xavier Angla, and to his Vice Chair of the SP Committee on Youth and Sports, Honorable Board Member DJ Baliti, and of course to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of PYDO, Kuya Jean Maraginot. And of course, no, mga beshi, dili po nato kalimtan atong mga higala sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran at the 47 municipalities across Bohol. To all mayors, vice mayors, akong pagtahog kanimong tanan. Magan maayong hapon, Bohol. Maayong hapon, Kabatanunan. Ug maayong hapon, kanatong tanan. Yay! How was your Friday? No, it's a Friday and it's Friday, no? Kumusta man atuwa ang awareness mga higala? No? My Friday, murag busy kayo ang Friday, no? Kay whole day ko naay appointment with my mom, no? Busy kayo tarong adlaw mga higala. And of course, kamo, kumusta man inyo ang awareness? Adlaw awareness mga higala? 13 minutes right after 5 p.m. and would love to know kung unsa yung gibate karong adlaw. We are live in our official page Tingog sa Kabatanunan, and we are also live here at KIS 102.3 FM Bohol. If you have song request, shout out, go na mga kabeshi. Again, welcome to Tingog sa Kabatanunan, TSK, your voice, the voice of the youth. Kung mag-uban tas sulod sa usa ka oras ug atong hisgutan, no, ang mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol, of course led by Governor Aris Omentado, inubanan sa itong mga partners, stakeholders, mga nagkalinlain nga department and offices of the provincial capital, mga inisyatiba nga nagpaliun sa itong mga kabatanunan sa matang sa sports, youth, and education development diri sa atong probinsya. And of course, no, karong adlaw mga higala, bisan pa man sa mga kalisod nga atong giatubang karon. Wow. Kalisod gabito, no, bisan pa man og nasakitan ta karon.
1: Aray ko.
0: Gisin bata sa ato ang giilad bata sa ato ang mga hinigugma.
2: Tiga ko do.
0: Og unsa pa tong gibati karong hapon ang malipayon bata or dili mga higala, maminaw ta sa tong TSK nga mag-uban ta aron maminaw magkat-on ug mapadasig sa usag-usa. And of course to all our students right there, no? Ato ang mga suking tigpaminaw, no, ato ang mga teachers nga nagpaminaw karon, ato mga SKs, ato mga youth leaders across Bohol, maayong hapon kanhiyong tanan. And of course, no, mga higala, di gina ito pwedeng sugdan itong programa o dili ta mag-shout out sa ito ang mga online viewers. Yay! Thank you so much for always tuning in sa itong programang TSK. No, salamat kaayo ato mga suking tigpaminaw o suking tigtanaw. Again, we are live on our official page Tingog sa Kabatanunan. We are also live here at KIS 102.3 in Bohol. No? If you have song requests, madam nita Valera sa maayong hapon. Thank you so much for tuning in, Madam Nita Valderwaza. Ayan, no? PDG Gaming Page, thank you so much for tuning in. Pa-shoutout, Kuya Dan from LYDC, Ante Kera, Kuya John Mar, P-Sycon. Thank you so much for tuning in, Kuya John Mar, all the way from Ante Kera. Shoutout all the members of the council, of the Youth Council of a Municipality of Ante Kera. No? Shoutout kaniyong tanan. 16 minutes right after 5 p.m. I would like to shout of course to my family sa akong nanay nga always din ang amino sa to ang programang TS. Kito mga beshi dira sa Kaingit Buoy, Purok Dos, shout out kaninyong tana, no? To ang mga beshi dira nga BC og Paypay sa barbecuehan nila Ate Libe, nila Ate Art, nila Arceline, shout out kaninyong tanong mga beshi dira nga nag-atang, no? And of course shout out tayo po ko ni Kuya Silit nga nagsugod na og pickleball karon. Pickleball pud siya, no? Sugod na pud siya niya. Ag-ending, manghuam de pud ko o sa iyahang pang pickleball kay

ball nila Ma'am Marnie sa mga kauban dara sa PYDO. No? And I would like to shout, of course, to this, all the staff of the Provincial Youth Development Office sa itong mga section heads sa itong buhatan sa PYDO, Coach Gabby Jan Bungato Sports Development Section, Ma'am Queen Anong Shadow of the Admin Section, Ma'am Rose Evangelista of the Planning Convergence Section, Sir Melvin Salinasal of the Auxiliary Support Section, no? Shoutout kaniyong tanan. And of course, no, my only staff and partner handling the Youth Development Section, shoutout sa iyo, Kuya Bri, with a B-R-Y. And of course, no, to the man behind inclusive, ako na nang naingon ganiya, ato ang pambansang kuya, of course, Kuya Jan Maragil. Shoutout sa iyo, Kuya Jan. And shoutout, of course, to Ball Weight Ating Team Coach Isai, Coach Nick, na nakaroon sa Bacolod for Pisa. Good luck sa inyong mga players. Ito ang mga players, mga Boholan ng players, no? Break a leg, mga beshi. And of course, to all the tricycle drivers, mga multi-cab drivers, nga lanog itong programa matag hapon. Thank you so much, mga kuya and sir. And mga beshi, lanog po itong programa na matag hapon dere sa CPG. Patron Gas Station sa CPG ug sa Dao. Thank you so much. Shoutout kanyong tanan mga staff, mga guwapo ug guwapa nga staff dara. Shoutout kanyong tanan mga migoy. Yay! And of course, shout out to Ball Kirby Package Tour, to Alcor the Vulcanizing Shop, and Kapuso, no? Papa ni Ma'am Rose, no? Si Kapuso Mauro, no? Shoutout sa iyo, Kapuso. Ano ba tayo kuha na nga isda, Kapuso, no? And of course, by the way, mga higala, no? 90 minutes right after 5 p.m. Ganahan ba mo nga ma-treat inyong mga mama, inyong mga tita, inyong mga mothers, inyong mga mom? Daghan nagtawag, no? Because naatay Mother's Day treats brought you by Island City Mall, mga higala. No? So, mamino ta, o ganahan ba mo makadawat o coupons brought you by ICM, no? Kaning nga Mother's Day treat nila, mga higala, is event that is pampering treat for our mothers, for our mamas or nanays, no? But also, pwede po nila ma-transfer sa itong mga immediate family members or friends, no? So, here are the mechanics ng mga beshi para makadawat tag coupons. A minimum single receipt purchase of 1,500 from the supermarket or any tenant of Island City Mall entitles the customer to one free Mother's Day treat coupon. So, naatay every 1,500.

0: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Life, Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
1: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok, unsa may tambal aning uterine fibroids? Nagproblema ko, Dok, dili unta ko gusto magpa-opera. Palihog tambagi ko, Dok, unsay angay na kong buhaton. Okay, sa mga naay uterine fibroids, gitawag po na siya uterine polyps, uterine fibroma, or fibroids. Ang sagad anak po, walay mga simptomas. Pero panahon kining ang pagtubo niya mas nagakadako, makita ni mo nga magka-problema na ka sa imuhang pagregla kay sagad. Heavy kayo, kana bitong grabe kay ang imuha bitong pagregla nga. Kanang buhagay, good ba? Awas-awas, good ang imuhang. Dali kay mapuno ang imong napkin. Hinganag nga case gani, labi na kung naga-anemia na ka, naga-anemic na ka, maglisod ka nagtulog, kapoy kipermente imong lawas, daghan manggawas nga mga discharges sa imuhang vagina, no, sa imuhang puwerta. Labi na kung after sa inyohang pag-intercourse or pag-intercourse sa imong bana, medyo naitugo nga mugawas, bisita try sa imuhang doktor Ikson. I suggest kung mo doktor gani, pangayog guide sa Ginoo, kay importante po nga giyahan ta sa Ginoo sa butang klase nga doktor nga mo adto pinangga. Klaro lang ang pagkastorya. Kinahanglan kita guidance. Kay ang doktor po, tao ra po na nga naapoy mga weaknesses. O sa high po, na-stress na po kayo. Importante yun nga mga itag-guide sa Ginoo. Now, most small fibroids, no, mga gagmay nga mga bukol-bukol sa matres sa babae, wala na isagad nga mga simptomas. Pero sa panahon nga mudako na siya, muna na makita ni mga dugay na maulian ang imuhang regla. What do you mean? Imis nga sa una, tagtulo kaadlaw lang. Karon maabot ng tagpulo. Kaadlaw, ayaw pa mahuman ang imong regla. Dosi kaadlaw, ang uban gani. Tungagyot sa bulan. Nagdepende na kung asa nga location, kini nga mga bukol-bukol sa imuhang matres pinangga. Mukos na siya og sakit. It's either kung kini nga bukol ni tubo siya sa area sa imong matres nga mukonektar dito sa imuhang batiis. Kaniding mga sakit-sakit sa mga batiis sa mga babae unya naasli problema silang pagregla, bisita mo doktor pinangga para mag-guide yun insakto, no? Ang uban, sakit sa batang, sakit sa puson o batang, unya kining mga bukol-bukol, muduot po ni sila dito sa imong pantog, sa imong ihianan, muduot po ni siya sa imong dakong tinae, nga maglisod po ka unya o libang, pag dito po sa bladder, sa imong pantog, muduso, usahay po, mag-ihi-ihi ka ang uban, yun, maglisod sulugihi, magkaroon yun sila ng kidney obstruction. Anyway, sa mga na-uterine fibroids, ayaw ka limot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naman. Ang Makabuhay Manggod, nanam ko na siya mga herbal nga composition. Number one, anti-stress. Napo siya anti-inflammatory. Napo siya anti-tumor, anti-cancer property. Makatabang po siya sa mga pagpugo nga dili na kasi bleeding. So mag-inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule kung naakay mga pag-bleeding, sakit ang puson, tagduha gid capsule buntag o duhapon. Pero alalayi siya sa mga lifestyle para nga dali ka maulian. Kato mga bawal ganina, mga carbonated drinks, bawal yan. O sa inuman ni mo, daghan kang mga natural juice, no, watermelon juice, magpalit kag juicer, pwede po kag mga lemon juice, pwede po kag magbanggod lang ka po, gaon ni mo kasi ang carrot juice is nindot kini siya kada adlaw-adlaw, labi na sa mga nag-bleeding nga mga nay problema sa matris nga mga kababayanan. Isa ka juice, isa ka baso nga carrot juice kada adlaw or pwede gani buntag hapon para nga maulian ma. Pinaka the best, ayaw sige kaguol. E ka na mo sige kaguol, mauna hinungdan nga makapa-imbalance sa imuang mga estrogen imo pinangga o sa imong hormones. Ay kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa

0: different as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog, proteksyon sa mga sakit, kagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
5: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
7: You.
6: Ay, napalayo uli.
7: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
12: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
13: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756-850-1057.

0: Yun po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
1: Without you, I'd be lost without you.
0: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
1: You.
0: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I love it, EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
10: Rexido Forte!
8: Napay kauban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alexandra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes. Bitis ang kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
10: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
12: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
13: Kumusta na kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.

0: Tambaki ko, Ladybug. Tambaki ko, Ladybug.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun dunay ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusa.

0: Salamat ng bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Makabuhay day ka makabuhay. Oy, unsa man ang oras ni mo diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labawng makagagawom. Ako si Lady Baton. Siyempre, as usual, katulad ng ating nakagawian, kamakabuhay, magkuyog kita sud sa saka oras, uban sa tumung-tumung o tuyo. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghan gihapon kita mga hisgutanan karon kabahin sa panglawas. Ingon man sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kay mausab ka na ang naghimong posible sa atong tulumanon. Rason nga kita managkuyog ni ining mga orasa, ni ining programa, ni ining istasyon. Ana, no? Kabuhay niya na sabda sa sumpay sa revelasyon ni Magnolia ang atong sender, no? Nang bonggang-bongga. Oo, today maungi ka na pulo ngayog to kong chapter 10 sa iyang storya. Di na tamaglangan pa kay ready naman ka diha, di ba? Subsug na nato again ang pagbasag pag-drama sa sumpay sa revelasyon ni Magnolia now na di nilamang sa atong programa, imong programa.
1: Tambaki ko, Lady Baton. Tambaki ko, Lady Baton.

Diba ito, di pa po ang naging pagbabago ng tratamento ni Ben sa akin simula nang bumalik kami sa dati nilang bahay dahil nga pina-assume ko ang bahay naming dalawa nang hindi nagpaalam sa kanya. Kung totoosin naman, Lady Batod, pundar ko yun. Pero naunawaan ko naman ang pagpuputok ng butsi niya kasi parang nawalan nga siya ng karapatan. Gayunpaman, Lady Batod, nagtakot.

0: May lakaw na sab revenge nga wa magpahibaw ni mo Magnolia.
1: Pirmin ani ka ng buhaton lolo nanding. Og naandad na ko.
0: Pero dili tanang naandan okay, di ba?

0: Magnolia, may mensaheng nagipaabot si Vince para nimo.
1: Ha? Ngano? Ahain maday siya ibong.
0: Wa sabay. Matod niya at tulang unong kuno siya tumupuyo. Temporaryo man lang sabgod.
1: Dili na siya mo pa uli?
0: Mupahibaw lang kuno siya kung mupauli na.
1: Unsa?
0: Ah, sige, arin ako ha, mo ko na to.
1: Oh. Inanay na nga mi palayo og naglikay na ako si Vince. Og akong sa kining tanan.

Maybe Bato pinaramdam sa akin ni Vince noon na tila wala na kaming pakialaman pa. Pero kahit papaano, ina-appreciate ko rin siya dahil pinasasabi niya sa kaibigan niya noon ang kanyang mensahe sa akin. Kahit po papaano, Lady Bato, ay nakaramdam pa rin ako ng importansya mula sa kanya. Katangahan ba yun sa panig ko?

0: karong buwana ka na mga anak, Magnolia.
1: Ulo, huwag manginaot ko nga safe lang ang tanan. Kay nabalaka ba yasab ko?
0: Ayaw ka balaka. Ipakatao mo ang akong apo sa tuhod nga luwas. Himsog ang bata ug okay ka lang sab.
1: Salamat, Lulo nang ding.
0: Iampo nato kanunay sa Ginoo.
1: Ulo, pero si Vince?
0: Ha?
1: Ingon sa wa siya'y pagpakabana. Ingon sa baliwa na lang gid niya ang mga nakay na ko. Pirmi siyang wa din sa bahay.
0: Basag di siya, Magnolia. Lauman talang akon ihimugso mo na ang bata, mausab na siya. Og mabalik na ang kanhiniyang pagtanaw og pagtagad nimo.

0: karong buwan na mga anak nako. Oh, tingali karong si Manaha.
1: Wa ka pangolba eh.
0: Ha?
1: Matod na ba nila ang babae ko nung mga anak at iki

neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL.

0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kung adlaw-adlaw nato na nga pag-ainumon pag-atumaron as in everyday mo o natong partner para sa kapiskay sa panglawas. Dili na mo kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay ka na tungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga, swerte ka, blessed ka. Kunin mo hang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naadiha sa atong kapsula mao ang lagundi. Ang naguna nga aktibo nga ingredients sa lagundi mismo ka makabuhay mao ng mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kining flavonoids. Kana mo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal. Kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo'y makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura ug makatabang pud aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi ka makabuhay na ilan usab ka na isip nga kanwit ang mga gamit sa mga sakit sa respiratorio, sa masaubo, sipon, asthma, bronchitis, inana. In fact, ang lagundi usa sa mga naguna nga mga tambal o kada mga tanom nga mapwede himuong tambal na ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan nga mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, o niya makapaluag sa mga karitong naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mauna nga, di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory na makabuhay, ang lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwedeng gamitin isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi, pwede usab nga gamitin isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apil na di ang pagbaga, pagpangatol, minana, samad-samad og uban pa. Allergy, pwede rasad. So dako kay gamit ang lagundi sa itong kalawasan ka makabuhay. And syempre, ang lagundi mismo usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So sa pa'y magipaabot, tumar na everyday mo ang partner. Everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Aron nga ikaw na ay lahutay.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Husto og di gid ikalalis ka makabuhay. Ano ana man jud kamo pili anang kape nga 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, 10-in-1. Nga naa may 17-in-1 or 17-in-1. Ganyan gitawag nato og all-in-1. Nga kape nga kun naa kay sakit dili mo tukar. Kung acidic ka dili mo tukar, di ka magka acid reflux. Dili magpalpitate, dili magkapika. Dili mo labad ang imong O, dili mo taas ang imong BP, o sa panang mga diferensya sa imong pagkape, pero kape lagi gihapon, kay coffee is life, lagi kintahay. Pero kanang kape ni mo nga wakay mabinipisyo nga kayuhan para sa imuhang health na makabuhay, ipadapli na kay gagasto-gasto ka ra, lugi ka, gipadato ni mo sila. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Sama na sa kong always nga isulti everyday, 17 ka mga ingredients giusa usab diha sa atong kape. Usa sa mga 17 ka ingredients nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang insulin. Ang paggamit o ang atong pag-stock bitaw sa botelya o ganang insulin. O saan mo na paggamit? O saan ba? Kanus-aon? Saan man ni para safety pod? No, hinana. So pwede ni mo

0: nga ipadaplin, imong itigumon, imuhang mag-imbak ka kung sa Tagalog pa, og insulin na gamito ni mo karon. Ya, siyempre ka nang naka-room temperature, dili mo pa initan, di mo pa bugnawan, ganyan. Pwede nga imong ipadaplin o sa ang botelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Di mismo sa imong kusina rapon. Pero imo din na ilabay ha, karabitang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin, ilabay na nimo after 28 days. Oo, kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain ni mo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Imong i-sure nga dili mo saka or mo taas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pagabutangan nimo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup ka supply sa insulin ngay mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanawon sa dimo ang petsa kung kano sa expiry date sa botelya nga gisudlan nimo sa insulin or ang insulin mismo. Kung mulabay na gani ang petsa sa pag-expire, uy, ilabay na ng botelya, ha? Unya, ayaw ibutang sa freezer, ha? Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kaya di good mo gana, di good mo okay ang insulin na human nga kabitang mapakyas, no? Baka makamugna o ganang paglihok-lihok, ana, pag-uyog, ana, pag... Kanan pa basta mura pag mag-shake, ikinalang i-shake. Unya ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisa no sa payrason nga nung nalain man ang color ani. Unsa naman ni? Kinahanglan nga karamitang dapat daw kana sa Tagalog pa dapat malabo daw ang ilang insulin. Ya tin-aw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Siyempre yung maipahibaw sa mga karabitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namay ba yung pipilapod ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. Unya, siyempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, murag mataod-tauran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kundo na kay insulin. Labi nag ikaw na i-diferensya sa lawas para sa anang diabeteson kami na na o taas ang imong sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin kung kanang muhatag ka o kanang gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanggalan og insulin ng atong lawas especially kung ikaw diabeteson, may nana nung taas ang imong sugar. Kunya ka ng insulin, asa man tamanguha, ana? Lady B, may tanong mi ana diri. O, asa man tamanguha aron? Di nakakinahanglan pa nga magkalisod-lisod. Og mamroblema. Kay, kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin o salamang sa 17. Ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay. Pwede kaayo. Naaka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot ka makabuha, inom na everyday sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Digang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bato.
0: And now, niya na ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 sa istorya ni Sender Magnolia. Sa way paglangan ni Ana, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Silibatod, wala na akong maramdamang pag-ibig at pagmamahal sa sarili kong kapatid, katulad ng aking sariling ama. Wala na po kasi silang pakialam sa akin. Kasamaan ko ang nais nila pareho. Di bali nang sumpain pa ako ng langit, wala na rin silang pakialam doon. Sila nga mismo, Lady Batod, nais na lamunin ako ng lupa. Talagang walang kasing sakit yun sa panig ko. Pero tila nasanay naman na ako noon. Katulad ng unti-unting pagkakasanay noon sa pakikitungo sa akin ni Vince. Hanggang sa nanganak po ako. Ligtas naman po ang bata sa awa ng Diyos. Ligtas din po ako. Maraming salamat sa Panginoon.
1: Salamat sa Ginoo, humana ang kalbaryo ug ang gikabalak-an mo, Magnolia.
2: Salamat sa pag-atiman, Lolo Nanding.
1: Ay, naunsa ka baya mo ra ka mag-others? Tuo di ay, danun sa nurse din sa private room nga imong nahimutangan ang bata aron makita na nimong imong anak kunya imong makugos.
2: Excited ko, Lo.
1: Nakita na nako ang bata, Day Magnolia. Liwat kay nimong ilong, pero sa kinatibuk-an, aw, liwat sa akong apo nga si Vince.
2: Oh.
1: Tuo di ay, si Vince wag yun manumbaling tong tawhana bisang kipakataw na ang bata, ang inyong anak, bisan na nga...

0: Itutukan mo ko ni mo Magnolia.
1: Vince.
0: Magwa ko mga sinina. Dadon ko sa ilang ibong.
1: Ato ka na mo puyo sa alaing bahay.
0: Ayaw pagbuot. Kalipay ko gini.
1: Vince, gipakataw ko ng atong anak. Mag-usa na kasi mana. Huwag ka malang makalili sa bata.
0: Oh.
1: Ayaw iangin ang bata sa kasuko mo na ako. Ayaw idaon ni ang imong pagmahalog pagigugma. Sama sa gibuhat mo din ako nining uwahi.
0: Magnolia.
1: Vince, prang kahirak ko.
0: Oh.
1: Mahal pa ba ko ni mo? Importante pa ba ko sa kinabuhi mo? Kita pa ba?

Lady Battle, wala po akong natanggap at narinig na sagot mula kay Vince na mga sandaling yun. Sa halip, tinalikuran po niya ako at pumasok siya ng kwarto. Kinarga niya ang bata. Pagkatapos noon, saglit lamang yun, ay umalis din siya.

ni hindi nagpaalam sa akin. Nilampasan lang ako. Naiwan akong tanaw siya habang papalayo ng bahay. Awang-awa po ako sa sarili ko, Lady Bato, nang hindi ko mawari. Pakiramdam ko, inabandon na niya ako. Ni ha, ni ho, walang sinabi. Ako na lamang yata ang nagbigay ng interpretasyon noon na wala na siguro kaming dalawa.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay muna bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa Revelation ni Magnolia. Huwag paghihapon mi end dito ang storya ng Bongga. Sundan gihapsunod nga episode sa itong tulumanon. In the meantime, human sa pipila ka mga painom, dumamalik na sa dayon ta kaya itong lakbitan o disgutan ang itong nabati nga kinatibukan chapter 10 sa iyang kasaysayan. Mamalik pa ta? Mamalik ta? Mamalik ta? Chut-chut-chut, ana, dini lamang sa itong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Paragang 20 pesos lamang, protektado ka na? Tipid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino, at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Diba sa pado-adlaw gid nga pagkinabuhi, kinalang ka-partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Easy pa tong dietary supplement. Huwag kayo naatayin na everyday nga pagkatumaron, you can never go wrong. And syempre, ikaw may mong safe. Malayo ka siyempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bacteria, mga virus. Apilan masada na itong disiplina sa kagalingon. Siyempre, ang atong diet, diha. Di sa tabagpatoyang ugkaon sa bisan unsang, mga bawal, nga kanang watay matiti nga nindot sa lawas, kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di matakinalam nga mo abusar sa itong kagalingon. Disiplina sa giyod ka makabuhay. Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplements sa everyday na itong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipila sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo ka makabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, uban nga gikabahong na. Ang gamay dati karon midako na kay wa yo ayo apo siguro tambal-tambal no. Makaayo sa ta sa samad ang sambong ang dahon nga gidukdok nga imong ihampol. Not really ihampol, imo jong itampal ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ka makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinangla lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang pag-inuusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sa rayuma, makatambal usab sa rayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa inguniana nga kondisyon ng sambong, samaan ng rayuma. Aron ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita diya ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis, maayusab ang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong, ang kanangamatang sa kondisyon ka ng sinusitis, mahimo ng okay. Di ka na maglisod pa, di hanga ka na mura gapislango ka paminaon. Isipon ka nunay sa imong feeling, ana-ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon, pinaagi sa sambong. Ang regular usab ka pag-inom sa tsaa, nagikan sa dahon sa sambong ka makabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gid ng mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o, ipantapa lang na butang sa agtang ang dahon sa sambong kong makafeel ka og labad sa o. Sa huba. Bongga usab ang sambong ka makabuhay. Ang tsaa sa sambong. Sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong. Ani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusap sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumana tanian na everyday. Isip pa to ang dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Kapi-kapi, kapi-kapi ta diha, kamakabuhay. Kanang kape nga dili makahasol sa tong lawas, dili makapatukar og sakit. Instead, kanang kape nga makaayo pahinuon sa tong mga balatian. Kanang kape ni mga 3-in-1, 4, 5, 6, 7, 10-in-1, ako malit na bagay. Ipadapli na naanhin na ta sa all-in-one. 17 ka mga ingredients giusa sa atong kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha mawang native purple corn. Doon yung mga additional ng mga advantages ang purple corn kamakabuhay, anti-inflammatory. Matod pa sa pagtuon, kanang matang sa tanom, kanang plant pigment, o maka-inhibit na sa inflammatory response sa kondisyones nga kalimitawang na inflammation. Ayan, Ana. Makapareduce sa blood pressure, makapababa ba sa imuhang BP. Oo. Kaya ka ng high blood ni mo, murag apiki yung kaayo na, no? Maipit yung taan na. Kay tridor sa bayan ang sakit, labi nagdi makontrol ni mo, unya syempre na kay mga maintenance anang imong high blood. Uy, makadaot na sa imong kidney. Unya makapa-heart disease, pag yun makapa-demensya, makapahanap sa pananaw, makapa-stroke usahay. Labi nagwa ta disiplina sa kaugaling bisag nanay gipamati mag-abusar gihapon, no? So makapakunod, makapababa sa atong BP mismo ang native purple corn. Unya, makahatag po ng kabasko o ka-healthy sa atong kidney mismo. Kaya na may antioxidant qualities ang purple corn extract. Makapahunong na sa kanang pag-hard bitang paggahi sa blood vessels sa imong kidney. Mauna yung kasagaran nga mag-link sa diabetes. O kana ato ang mahatagan sa pagtagad, or dili na tumatagad sa pagtagad, rather ka makabuhay, nako, mag-fail good. O resulta na sa renal failure. Ang lutein o zeaxanthin, duha sa mga significant antioxidants nga makuha nato sa purple corn sa makabuhay. Taas nga level sa inyo niya nga matang sa antioxidants, mulink na sa pag-ubos sa risgo sa pag-develop sa bisan unsa nga diferensya sa mata, parehas anang cataracts or macular degeneration. Kana nga mga substances virtually exclusively magamit lamang sa mga mata, makuha nato na sa syempre sa native purple corn. Ang native purple corn o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. So asa ka na masatisfy na imong craving sa pagkape every day, katambalan ka pa sa imong balatian. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Dagang salamat ang atong programa kamakabuhay, ang Tambagi ko Lady Batu. Gihatod ka nato siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, naginusarang kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na siyempre sa mga nagkadaiya sa daghang mga balatian kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Pila ba'y tumaron, Lady Batol, para ma-okay ko? Or wa man ko'y balatian, wa ko'y sakit. mo tumarbagi hapon ko pila sad. Anyway, ang pag

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, sa tambagi ko Lady Batod. Kaganiha ato na bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa Revelasyon ni Magnolia. Wapang i-end dito ang iyang storya. Maunang sa masagi hapon, sa masunod niya episode sa atong tulumanon, maminaw gihapon ta sa sumpay sa iyahang revelasyon. Sa pagkakaroon, sa mas atong naandan, maghisgot ta, atong lakbitan, ang atong nabating a drama kaganiha. But before that, narito na naman ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Smile, smile, smile. Para gaan lang ang mga suliran nga muhasmag nato, no? Unya makapinsar kang taman. And God bless us. Thank you. Anyway, Magnolia, salamat once again sa pagpadangas sa mong story. Siyempre, wapat na matapos sa pag-feature niya ng tanan. Taas kayo may pasensya. Kaya ganaan may paminaw sa imong story. Kaya makapupo mami everyday o pagtulunan sa matag episode sa imong sugilanon. Pero kung basihan nato ang chapter 10 sa imong ang revelasyon na kapanganak na kagtanan, isa kasi man na ginoon may pakita si Vince? Ingon na anak ka irresponsable? Namo kayo mga nadugog ang mga lalaki ang mga irresponsable pero pag anak sila mga asawa, naaman di ha? Mitanaw man, nilili man, nagpakabana man kahit napapaano. Pero si Vince talaga ganoon? For the first time, ngayon ko lang narinig ang ganyan ha. Nga narariya sa dool, wa man lang miad to dito para mulili balag mangumustag buhi pa baka? Or okay ba ang inyong anak nga imong gihimugso? Hala no? Nga na pa imong mga ginikanan, amin imong amahan, imong igsuon, nga lamig kayong ipakong sa oo. Silang tulo, lamig kipang tiktak ang ilang mga oo, ipang pakong nato, no? Hangtod nga mga dugo, char. O, oh, makalakot na unaon ni mga tao ka na huwag mga balatian, tigaw mga kasing-kasing, huwag pagpakabana, huwag konsiderasyon, huwag pagsabot. Unya ikaw po nga in love ka ayo, padayon sa gihapon ka sa pag-extend sa imong pasensya, mabitan ang kita usahay, kamakabuhay, abusaran ta sa ubang mga tao because tinutolerate natin yung kanilang pang-aabuso. Di nataganahan, pero go lamang. Mureklamo ta, pero yes na lang. Di ba na pwede? Kay all the more nga magpadayon ang pang-aabuso sa atin kapag hinahayaan natin sila kasi akala nila okay lang, pero hindi naman pala. Unya, wama sila kabalo sa mensahe nga di kaganahan. Muna ipadayon nila ang pagbastos, pag-abusar o uban pa. Labi na si Vince, no? Naka-feel na ka og something nga lahi. Nagpadayon gihapon ka. Pwede na magpadayon, pero kinalang ipasibaw nimo ang imong dapit. Kay tama man to si Lulo Nanding nga. Katungod nimo ang mupasibaw sa imong dapit para masayaran ni Vince nga na kay wala mauyon ni sa imong mga gipang buhat. Para siya po mismo ba aware ka ba? Sige na siya aware di ay, no? Benefit of the doubt, kintahay. Masiwa na siya mahibaw sa mga gibuhat. Inigsulti ni mo, at least makaingon siya nga, ah, okay, sayop deko. Minor-minoran ako, hindi nakaayo. Hinanam itaw, dili sayop nga mo padayag ta sa itong gibati. Dili sayop nga mo pagawasa sa itong una-una. Dili sayop nga ato ang isulti kung sa gipitik sa itong kasing-kasing. Labi na kung gisakita na ta, i-express na to. Para aware ang mga tao sa itong palibot nga padayon nga may abusar o may pasakit na to. Ganon. Anyway, kamakabay, sunda na ito ha ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Magnolia din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kiss All Day Request, mga ka-Kiss on Kiss FM, is 5:28 in the morning. Yes, good morning sa tara mga listeners na to diha. Ganaminaw karon nga sa iyo kanang mata o bansad, nagsayo-sayo, nag-exercise ni sa iyong kabuntagon. Good morning! Good morning sa ato mga pinalagang listeners worldwide, ganaminaw karon mga orasa. And also good morning sa tara mga namahaw karon. Itong mga workers na ito rin sa iyo kaysa nagmata ng mga kakisa. Good morning and may pagpamahaw. Amping kanunay sa iyong mga lakaw, karong adlawa. And amping kanunay sa ito mga kakis na ito rin nga naminaw karon sa Kiss FM. Later on ang itong Kiss FM weather update. And also EXL Makabuhay Health Tips. Mga kakis, at tangi karon ng taon ha. Diri lang sa Kiss All Day Request.
1: I am listening to Kiss All Day Request.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Mayor ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ikotik ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogramog angiografting.
0: Ay, nako, yung kay kausaban, nakpestig yun ako. Wa na magsakit akong lughan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong pag-atinman yun ako. Uy, na. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explicar sa doktor, nawa, gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan na may tayong kaugalingon na small cath lab.
1: Mahindi ay ma, maayag ka di ay nga maulang imo nga sinati.
0: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan masad nga na ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaschedule po siya o angiogram sunong siman na.
2: Ace Medical Center Bohol. Catheterization. Ace Medical Center Bohol. O tawag sa 038-412-8888. Local 212 or at 0917-718-4143. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3? Siya, makabili nga. So, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering nga supplements boutique ka, dagkan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dari ko believe.

0: SRP.
1: It's the premiere night of Sweet Escape, live on the red carpet. Karong Sabado, alas 5:30 diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Multanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mga ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Uy, nabugo.

0: Good day Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Or what's up, Doc? Topic for today, it's all about what is HMB? Gaano po ba ito kahalaga sa ating kalusugan? Saan po ba natin ito nakukuha? Tayo po ba ay prone sa karamdaman kapag kulang tayo nito? Samahan niyo po kami at tatalakayin po natin ito, ang lahat na ito, sa oras na ito.
1: What's up, Doc?
0: Ang HMB or beta-hydroxy or beta-methylbutyrate, isang natural na compound na ginagawa po ng ating katawan mula sa amino acids na natawag po nating leucine. Ang leucine ay isang essential amino acid na ibig sabihin, hindi po kaya nitong gawin po ng ating katawan, kaya kinakailangan ito makuha mula sa pagkain, tulad po ng karne, isda, ito, gatas, tofu at other beans. Kapag pumasok po ang leucine sa ating katawan, bahagi nito ay sinasala o ginagawang HMB sa liver. Subalit about 3 to 5% lamang ang leucine ang nagiging HMB. Ibig sabihin, kahit marami po ang leucine na ating kinakain araw-araw, konting-konti lang po talaga ang nabubuo nito na HMB sa ating katawan. Well, ano nga ba ang function ng HMB sa ating katawan? Tandaan po natin dito. Una, anti-muscle breakdown. Isa sa pinaka-importanting role po ng HMB ay ang pagpigil ng pagkasira ng muscles o muscle breakdown. Ito yung tinatawag po nating anti-catabolic effect. Kapag may stress ang ating katawan, gaya po ng pagkakaroon ng karamdaman, injury, or over-exercising, ang muscle natin ay madaling masisira. Sa tulong po ng HMB, napapabagal po niya ang proseso nito. Muscle recovery and regeneration. Ang HMB ay tumutulong sa mas mabilis ang pag-recover po ng katawan. Like for example, like matinding physical activity, surgery, or even trauma. Ito ay napakalaga sa mga athletes, mga senior citizens, mga taong nagre-recover po ng sakit. Pangatlo, anabolic effect. Bukod sa pagprotekta ng ating mga muscles, tumutulong din po ang HMB na palakasin, pasiglahin ang ating muscle protein synthesis. Sa simpleng salita, tumutulong ito sa pagbuo ng bagong kalamnan. Kaya naman ang katawan po natin ay nagiging mas malakas at toned. Pangapat, immune system support. Kapag malakas po ang ating muscle, mas kaya ng ating katawan na labanan po ang infection dahil binabawasan po niya ang HMB stress sa ating katawan. Indirectly, tumutulong din ito sa immune response ng ating kalusugan. Panglima, cognitive support for mood stabilization. Dahil may epekto po ang HMB sa energy metabolism, marami na ring mga nakakapansin na nagkakaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mas magandang mood kapag sapat po ang HMB levels. Now, there are tips and tricks para mas mabilis ang absorption or effectiveness ng HMB sa ating katawan. Una, kinakailangan sabayan po natin na uminom po ng HMB or EXL Makabuhay Black Coffee kasabay ng exercise. Pinakamainam ang epekto po ng HMB kapag sinabayan po natin ng light to moderate physical activity at brisk walking lang, stretching, may improvement po ito sa muscle metabolism. Pangalawa, consistency is the key. Hindi instant po ang effect po ng HMB. Kailangan itong inumin araw-araw at least 2 to 4 weeks bago po makakaramdam.

0: hydrated well, mas mabilis po ang absorption po ng nutrients kung tama po ang hydration. Uminom at least 8 to 10 glasses of water every day. Sabayan po ng quality of sleep. Ang tulog ay panahon po ng pagre-repair ng ating katawan. Kung may HMB ka pero kulang ka naman sa tulog, hindi pa rin po 100% ang epekto nito. Lastly, avoid overtraining. Tandaan, ang HMB ay hindi po substitute ng rest. Kung sobra ang pag-ersisyo, hindi ka makaka-recover agad sa inyong katawan kahit may mga suplemento kang ini-intake. Alright, may mga tanong po tayo from our Makabuhay listeners. Pwede po ba ang HMB supplement or EXL Makabuhay Black Coffee para sa lahat? Well, sagot po natin dyan, no? HMB is generally safe, no? Pero may mga ilang groups na mas kinakailangan po nila ng gusto nito. Just like for example, those groups just like senior citizens, 60 pataas, kinakailangan po talaga nila ito. Athletes and active individuals, mga recovering from surgery or injuries, bedridden patient or may mga chronic illnesses, yung mga tipong nagbabawas ng timbang pero ayaw mawalan po ng muscles, no? Vegetarians or vegans na kulang mismo sa leucine intake. Alright, may another question, may HMB ba sa mga health supplements sa merkado? Marami naman po mga health supplements at mga functional foods na may mga ingredients na tumutulong sa protein synthesis at muscle recovery, indirectly supporting the HMB actions, lalong-lalo na sa EXL Makabuhay products, especially ang EXL Makabuhay Black Coffee. Para maging fair naman po para sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan, na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ang tanong ng karamihan kung may kinalaman ba ang HMB sa ating EXL Makabuhay products at kung bakit marami sa mga kamakabuhay po natin ay nakakaranas ng napakagandang epekto sa ating kalusugan. And syempre, bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, aalamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programa. Kaya stay tuned para sa konting paalala.
1: What's up, dog? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL.

0: ang HMB ay isang compound na natural na ginawa mismo ng ating katawan mula sa leucine. Isang essential amino acid na may malaking role sa muscle protection, growth recovery, and even energy support. Pero dahil sobrang konti lang po ng natural na HMB na napuproduce ng ating katawan, kinakailangan po natin talaga ito araw-araw at maiboost sa pamamagitan po ng pagkain, supplementation, and even tamang lifestyle. Ang EX Loma Kabuhay Black Coffee is a direct source of HMB plus ATP support. Ang EX Loma Kabuhay Black Coffee ay direct source po ng HMB. According to the studies, ito ay may HMB content at ATP peak na may combination na tumutulong para protektahan ang muscles laban sa pagkasira, pabilisin po ang muscle recovery at growth, suportahan ang energy productions ng cell via ATP support. Bukod sa HMB mismo, ang ingredients ito gaya po ng ginseng, spirulina, turmeric, guava, malunggay, cinnamon, at iba pa. Ito ay may kilalang-kilala na anti-inflammatory at immune-boosting effects. Ang ganitong kombinasyon ay napakahalaga para sa efficiency ng HMB sa katawan. Dahil kapag healthy ang cells, mas mabilis ang nutrient absorption, mas active ang muscle protein synthesis. Pangalawa, ang EX Loma Kabuhay Capsule is indirect, while the EX Loma Kabuhay Black Coffee, kanina nabanggit po natin, is direct. So, EX Loma Kabuhay Capsule naman is indirect HMB support via nutrient synergy. Ano po ba ibig sabihin po nun? Ang EX Loma Kabuhay Capsule naman ay hindi naman po siyang direkta po talagang naglalaman po ng HMB. Pero ito ay may mga powerful herbal combination na tumutulong sa natural na production at action ng HMB sa katawan. Meron itong B vitamins na mahalaga sa protein metabolism. Ito ang process na kung saan ay ginagawa po ang energy at support compound ng amino acids tulad po ng mga leucine para makagawa po ng HMB. As I mentioned earlier, ang ingredients po ng EX Loma Kabuhay Capsule ay may makabuhay, malunggay, garlic, ashitaba, turmeric, serpentina, at lagundi na kilalang-kilalang tumutulong sa liver health at detoxification. Para mas efficient ang conversion ng leucine to HMB, it has anti-inflammatory and anti-catabolic actions para di masira agad ang muscles. It enhances the nutrients absorption and cellular repair. Kapag pinagsabay po natin ang EX Loma Kabuhay Black Coffee with direct HMB at EX Loma Kabuhay Capsule for HMB support, may sapat kang HMB intake. May suporta ka sa metabolism at nutrient conversion. May dagdag kang protection laban sa inflammation at oxidative stress. Mas matibay ang muscles, mas mabilis po ang recovery, at mas mataas po ang energy levels. Ang kombinasyon po ng EX Loma Kabuhay Black Coffee at EX Loma Kabuhay Capsule ay nagbibigay po ng direct at indirect support sa HMB levels ng ating katawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pag-iwas po sa muscle loss at pagbibigay po ng mga natural energy at isa tong makabagong herbal approach na swak sa mga may active lifestyle, senior citizen at may mga sakit na kailangan pong protektahan ng ating katawan. Ang HMB hindi po magic pill na pagpapalaki ng katawan. Ha? Ito ay scientifically proven compound na mahalaga sa pagprotekta at pagpapatibay pati na rin sa pagpapanatili po ng ating kalamnan mula bata hanggang sa mga senior citizen. Ang tamang pagkain, ehersisyos, supplementations at lifestyle ang susi pa rin sa pagiging epektibo ang absorption ng HMB. Hindi po ito kapalit po ng healthy living, kundi katuwang po upang mapaigting ang ating kalusugan. Mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang ating kalusugan ay hindi lang po nasusukat kung may nararamdaman tayong sakit, kundi kung paano natin inaalagaan habang maaga pa. Kaya kung isa ka man sa mga nabanggit ko po na kinakailangan mo ng sapat na nutrients sa ating katawan, ito po ay isang hakbang, isang reminder na para ayusin po natin ang ating kalusugan. Huwag pong hayaang lumala ang ating karamdaman bago tayo magpakonsulta sa ating mga eksperto, at samahan din also natin ang mga natural at holistic approach sa pamamagitan po ng tamang pagkain, pag-ehersisyo, pag-iwas sa stress, pag-suporta sa mga herbal products na mismo aprobado mismo sa FDA at epektibo pa. Sama-sama po nating harapin na mas malusog na bukas. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa muli, stay healthy, stay positive, and stay blessed. And always remember that the real treasure that we can give to our family is our health. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
1: Ang EX Loma Kabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang lahat ng produkto ng EX Loma Kabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragin ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga adunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga adunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw og padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma: Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkot sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delicate mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!

0: Kiss All Day Request, mga ka-Kiss on Kiss FM. Yes, at nakikinig taod ang atong AJ New Breakfast News with DJ Carlo. Yes, diri lang sa Kiss FM sa Kiss All Day Request. And a Saturday morning. Hi to Molly Rain. Ay, babaminaw diha sa tanang mga taga-Dao, Tagbilaran City. Kiss All Day Request, mga ka-Kiss.
1: I listen to Kiss All Day Request.

0: Good morning ni Johan Rio. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Doors Kaloyong nagtanaw pod gikan sa Corelia. May Claire Simini nagtanaw gikan sa Biking Dawis. Si Fig Vance nagtanaw pod gikan sa Kanangkaan Corelia Purok 4 og si Ryan Palak. Person of interest karon sa kamatayon sa 18 anyos nga dalaga ang iyang uyuan. Kinimatod pa ni Police Major Sherwin Distura ang hepe sa Panglao Police Station. Basinausap silang initial nga investigasyon. Matod pa ni Distura nga ang uyuan sa biktimang si Jerose Luod nga mausab ang wahinakitaan nga kauban nitong Merkulis sa Kadlaon dapit sa Macdo, Aluna area, Tawala, Panglao. Gibutyag ni Distura nga ang 37 anyos nga uyuan nga taga Plaridel, Misamis Occidental mapud ang nagda sa biktima sa Panglao aron manarbaho. Gilantaw ni Distura ang posibleng hinungdan nga giinteresan sa uyuan ang iyang pag-umangkon nga miresulta sa krimen. Sa pagkakaron, ipaabot sa mga otoridad ang resulta sa pagproseso sa suko sa patayng lawas sa biktima kung doon na ba kinite mailhan nga gilugos. Ang biktima adunay sama siyang dughan apan dili pa matino kung unsay nakasama diin eh. Pasado alas 5 netong Biyernes, sidihang report ang nakitang patayng lawas sa biktima nga gisagol sa mga basura daplin sa baybay o kasagbutan nga bahin dito sa sitio Talisayan, Barangay Dolho, Panglao.
1: Under investigation pa, sir, ang maong ano, panghitabo. Mm-hmm. So ato pang i-determine kung unsa gyud ang cause of death, same time ang motive ani sa pagpatay.
2: Okay. So sa pagkakaron wa pa ma doon na nabay matawag nga suspect, sir, sa maong hitabo.
1: So natay person of interest, sir.
2: Okay.
1: Sa maong panghitabo. Uh-huh. So pero ato pang i-determine yun, sir, kaning person of interest ug naabi ni siya kalabutan sa pagkamatay sa maong victim. So siguro, sir, siguro interest ang maong person, maong atong kuan, person of interest sa babae. Tanaw na to sa babae nga medyo po gitsuraan.
0: Pamahayag ni Police Major Sherwin Distura ang hepe sa Panglao Police Station.
3: Niya bisita diri sa lalawigan sa Bohol nito nga adlong Wemes National Food Authority Administrator Larry Lacson aron usab susihon ang mga programa o proyekto sa ahensya. Si NFA Administrator Lacson kauban usab ni San Miguel Mayor Ian Hill Mendez ni pahigayon kini og ocular inspection o site visit sa tutok ektaryang yuta idunar kini sa lokal nga kagamhanan para sa dakong proyekto. Sa pamahayag, ang maong yuta na himutang kinis Barangay Tumok, San Miguel, planong pagatukuran ng usaka modernong bodega nga kompleto sa mga mechanical dryers, rice mill, man pa mga importante nga post-harvest facilities. Ang maong proyekto, gilauman kini nga matukod tumong sa pagbaligon usab sa titulo sa Bohol, isip nagunang rice granary sa Central Visayas, samtang naghatag usab og mas dakong suporta sa mga mag-uumas bugas o kapagpaligon usab sa mga programa sa gobyerno aron madugangan ang produksyon sa bugas sa atong rehiyon. Gawas usab sa San Miguel, gibisita ni Lacson ang FLGC 3 warehouse sa lungsod sa Carmen. Susihon kung gisusi ang mga maong pasilidad, lakip ang rice mill, kasamtangang operasyon sa galingan o usab ang kalidad usab sa bugas nga giandam alang sa buffer stocking o distribution. Atol sa pagbisita, gipasiog daw sab ni Administrator Lacson ng kamahinungdanon sa pagamintinar sa hapsay o epesyente nga operasyon aron sa masiguro ang kalidad sa bugas alang sa mga konsumidor. Ang inspection na katumong sab sa pagsiguro nga ang mga facility o ang operations bodega na kabot ang gikatakda usab nga sumbanan magapadayo ng igo o luwas na supplies bugas alang sa kayuhan usab sa mga mag-uuma o sa katawhang Pilipino.
0: Good morning ni Doki Pon. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Doria Lumod, good morning. Patrick Panong Ridulia, nagtanaw po ka na to. Nionila Hayagan, good morning. Og usab sinang Mary Discalyar da sa Lungso sa Loon, Am-Am Discalyar, Undong og Tata Discalyar, si Kagawad Charles Kabalit po nagtanaw og si Kagawad Team Butalin. Samtang kongresista Babayap mohata og 10,000 pesos nga salaping cash matag usa sa 457 ka mga tinunan sa Tagbilaran City College nga migraduar kagahapon. Mayo Jane Yap, mohatag usab og libreng ticket para sa Maoy sa Mayo. Anong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas?
4: And I was invited to give a message by our city, our college administrator, Dr. Delmar Kagatin. I was thinking twice of coming here. Pwede ko gusto nga ma-viral o putro si Babayap at o miyaging doing, no? Muna nga ako na lang di akong giris kung i-announce na tanan mga graduates karon. Together with Mayor Jane Yap, will receive 10,000 pesos each.

0: gawa sa pagtapos sa pagtunga sa kuleyo, hugya o galipay ang gibati sa mga tinunaan sa Tagbilaran City College, human gibahibaw ni Kongresista Babayap, nga muhatag siya og 10,000 pesos nga cash incentives, matag-usa sa tanang graduado sa Tagbilaran City College Class of 2026, isip timaan sa pasalamat. Ang graduado gilangkuban sa 150 ka mga estudyante gigan sa Bachelor of Science and Tourism Management, 154 gigan sa Bachelor of Science and Entrepreneurship o 147 gigan sa Bachelor of Science and Office Administration. Sa pagatubang sa mga graduado, gihawag ni Congressman Yap ang mga estudyante nga mupadayon uban ang pagpaubos, pagpasalamat o determinasyon samtang magsugod sila o bagong yugto sa kinabuhi. Gipasiugda niya kaminungdanon sa kaligon, kahusayan o serbisyo nga nagpahinumdom sa mga graduado nga ipakita ang mga miti sa usa ka tinuod nga Buhulano Achiever sa matagdalan nga ilang pilion. Samtang si Mayor Gene Yap muhatag usab og VIP tickets para sa Maoy sa Mayo nga gibidahan nila ni Arthur Neri og Michael Pangilinan sa tanang graduado sa TCC Batch 2026. Si Mayor Gene Yap nagkarayon.
1: Today, dili lang yun ni graduation. This is a fulfillment of a vision that started almost 10 years ago. Napulo katuig ang ninglabay. Back in 2016, when Congressman Babayap was still serving as mayor of Tagbilaran City, he envisioned one important thing. Nga ang usa ka pobre pero kugihan nga estudyante adunay tsansa nga makaeskwela og kolehiyo for free duol sa ilang pamilya. Daghan ang nagduha-duha niadtong panahuna. Posible kahani nganong sa Tagbilaran man. But today, the results are clear. The numbers speak for themselves. In just 4 years, upat katuig, Tagbilaran City College has already produced 1,615 graduates. Atong pakpakan ang Tagbilaran City College.
0: Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Bainti minuto sa di pa mag-alas 8. Tres anyos, batang lalaki, samdan humang kinigipa ako, giro. Sa lungsod sa Sagbayan, kompleto ni Talia Laga, John Gutierrez.
3: Dali, og dagan Dres Tagalyares Medical Center, ang usa ka tres anyos nga batang lalaki. Humagini pa iro dito sa lungsod sa Sagbayan, ang tres anyos nga batang lalaki nga nagapuyo sa may barangay San Isidro sa Alonso sa Sagbayan. Sa tuna sir, ang gagapon sa mga alas 4 kapin sa iyo nga kapunan. Nga kani nga bata kuyo kini sa iyang ante, kay hing anto kini sa poblasyon sa Sagbayan, kay ito ay iyalang gikuha. Diya sa kitrabuhan sa iyang lula. Panwa lang nga damha nga kani iyang ante, nga nagapainom kini sa iro sa iyang balay sa amos iyang mama. Ang mga paginabi sa iyang ante nga si Rosel Pardillo nga may nagdaan nga bata nga 3 anyos. Pero nga buntag ato ang gisusi kani nga 3 anyos nga batang lalaki nakaangkog ni Samad sa ibabaw sa iyang kilay ug aping og nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang gikan ang dire matangan sa Galiares Medical Center kasi leto jugot series ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita
2: DYRD.
4: Good morning ni John Mark Yungson. Nga nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Junard Bugtuanon, good morning. Samuel Bilderol, Gloria Habay, good morning. Christopher Agan Pakaw, nagtanaw po. Gikan sa Paranaque City, Manila. Ugusab si Artemio Pagong, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Si Biti Matiga Humawid, og ni Kanura Pines. Samtang sa lingbahin, sa Nata sa Showbiz, mag-premiere showing alas 5:30 karong hapon ang pelikula nga gishootin ni sa Lalawigan sa Bohol ang Sweet Escape sa Altura Cinema. Atong paminawon ang dugang detalye ni Bom Bolero.
5: Ipahigayon karong alas 5:30 sa hapon ang premiere night sa Sweet Escape sa Altura Cinema. Gipakita sa pelikula ang mahanindot nga tanan-awon sa Bohol nga nagpasigarbo sa Pilipinas isip broadcast filming destination. Ang Sweet Escape mao ang ikaduhang full-length Filipino-Korean collaboration sa RR Entertainment nga gibidyahan nila ni RC Muñoz, Kang Dong-gun, Matet De Leon, William Lorenzo, ug Aisha Carventes.
6: I think so. Gave you the permission.
7: What else, huh? What else are you hiding?
6: What else I'm hiding? Why? Aren't you running away too? Aren't you also trying to escape? Isn't that why you're here?
7: Am I not important? You can live without me? Because I cannot. Does this mean nothing to you?

0: Kining Balita Pilipinas, hatog ganato sa Tire Queen ng Goodyear. Sir Vitek, gipambit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga mo abot sa 215 House members ang andam usab nga mo boto pabor kini sa impeachment ni Vice President Sara. Mato ni Ridon na maong numero parehas sa mga kongresistang mipirma sa unang impeachment complaint niya itong February 2025 nga sa ulahe, gideklara nga unconstitutional sa Korte Suprema tungod kinis kakuwang sa due process. Bisan pa nini, nagpabilin ang iyang pagsalig, makalusot ang articles of impeachment ngadto sa Senado tungod kay may labaw pa sa 106 ka boto ang minimum sa gikinahanglan usab sa Kamara aron usab mapasa kini nga mao reklamo. Base sa report sa House Committee on Justice, nakitaan sa komite ang probable cause sa mga allegation na galambigit kini sa gingong sayop sa paggamit sa confidential fund. Mukabat kini 612.5 million, lakip ang 448 million nga gingong nauli sa Vice President.
1: Gibatikos ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro si VP Sara Duterte Carpio man kini miangkon nga dili siya makahibaw mo gamit og laptop o computer. Gi-question ni Castro kung unsaon na lang ni VP Sara mamuno sa atong nasod pananglit makalingkod kini sa mas taas nga posisyon sa gobyerno. Una nang gipadayag ni Sara nga panagsara siya mo gamit og laptop gumikan kay dili siya makahibaw mag-operate o mo gamit lamang kini para sa Zoom meeting. Subling gihimakak usab ni VP Sara Duterte Carpio ang pasangil nga gibato niya ang laptop ang iyang abogado nga si Attorney Michael Poa.
0: Balita sa gawa sa nasod, paugna sa kusog, human ni.
2: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.